0: Shout out kay Dr. Jones at your service on call sa mga nagapakayad motor sa akyan. Oh, on call ko na si Dr. Jones, ang doktor it makina. Happy birthday kay Katodong Rolly Boy Herrera daw. Adin kay Bayet Bautista Yamog. Madam Bill Arsola, God bless you na sa Hong Kong. Mr. Victor de la Tonga. Convenient. Actually, abo uman siguro nga pumal, abong pumaldo kara. Saray nga nga, what at ordinansa pa man. What at ordinansa, gasok, ga-impose ka it fees and charges. What at ordinansa, iugat ah. Iugat arong ginpag-uwa ni Kwan. Ni Mayor Prome. Ayos ta. Kabot ang bagayran una sa Malay. Tama ka, Tris Hermanos. Good morning, mga kasimanwa ko. God bless everyone. Haning kay Madam Mary Jane Villanueva. Paring Lionel Valencia Vlogs. Good morning, pre. God bless you always. Thank you, good man, Puli. Pa-shoutout kay Nining Rivasi Baker sa Batan. Haning kay Man Puli Zabal sa California. Una sa Boracay kay Carly Tornea Santiago. Good day, Eman. TJF, paring Abilito Abel Prado de la Cruz. Una sa Silasarna sa Purukdos. Ara na siya. Kay Princess Tia Igma Jordan Igma. Sa Igma Family. Good morning, Gid. Aril Agustin. Shout out daw kay Wing Wing Ricky Agpo Reyes. Sa mga taga Asia Pacific Medical Center. At kay Kagawad Irene Silva Gonzalez Itbakausor. Good morning, man. Iyan na sa linya. Rong chairman it committee on laws, rules, and ordinance. Agimogid dong nag-initiate. Yan, nga matabo, reng-reng inquiry kahapon. Sa aton nga sanggo niyang panalawigan, SP Apolinar Apol Key Officer, good morning.
1: Good morning, Jet. Good morning. And good morning sa kanan nga nagapagamati. Good morning, Jet.
0: Sir, ano doon natabo kahapon sa inquiry? Sino sin oro mga nagagabutan dong inibita na to nagagabutan mata
1: do yung gidra akon nga una-una nga gustong pasagamatan no ay tanan daton nga gin invite na mga resource persons ay nagabot gid kadtong management it na yang nga dimoy ay full force gid sanda
0: dong no? Elizalde, una barong Elizalde?
1: Yes, una. Una mando na yung aton na tiyesa. Una mando DNR. So, full force give aton na yung mga gin-invite kahapon. Una, gintanda-tanan.
0: Okay. So, ano, sir, sa pag-usisa kahapon, aga sa dagagan ni Testoria, ano gitarong problema? Hamanit hindi masolbar nung problema at pagbaha una sa Dimol.
1: Una no do yon daton gin tan-aw kun ano gidro tawsa no. Ano durason kun tamaan it nagbastog uwan hay nagabaha una sa Dimol.
0: Mm-mm.
1: Well, tanan naghambal kahapon na do Dimol dali nga ra hay catch basin ara jet.
0: Okay.
1: Imauraro pinakamanaba nga portion di karon sa area. Dugang pa na katuko no before the rehab ay mataas asandara sa karsada ko sa karsada. Makaron after the rehab ay manaba ut asanda ko sa karsada.
0: Okay.
1: So botong bayon tanan dutobi bukod yang una kanda.
0: Mm-mm.
1: Kundi pati parutubi sa andang kilid, andang mga neighboring nandang mga establishments at neighboring area, hay una kita naga punpun kanda.
0: Okay, sa Dimol gid?
1: Una kita sa Dimol. Ado yung gid do pinakamanaba nga portion.
0: Okay.
1: It, sa area nga ron. Now, do sunod namon nga gintanaw, hay ano ro solusyon naton? Tara. So, nagpahayag rukyesa nga may andang matagali nga mga tubo,
0: buta,
1: may andang pumping station, di karon ko na malapit sa Dimol, karon sa may Jollibee.
0: Mm-mm.
1: May pumping station, di karon rukyesa. At naghambay man do DNR, nga so long as the water quality, ay pasado sa andang mga test, ay pwede makabumba ito paadto roon na yung dimol paadto ito sa rikatong atong area.
0: Tagmat sa swimming pool nga roon?
1: Sana na pumping station it
0: Chiesa. Okay.
1: Oo. So, do dimol, ginpangutan ako, any reaction makon sa management, ay haom tasanda sa andang sabat, mapaubra sanda it, minko catchment area, minko catchment balangaroon nga basin, and then they will install a big pump, mabahol na bumba, nabumbahon ang dadayong dutubi, paadto ito sa arato nga to nga pumping station.
0: Itiesa?
1: Itiesa. Oo.
0: Pero dapat, yun. Dutubi, ay sigurado nga safe man. Siyempre, paadto sa baybay ron eh.
1: Dutubi, sigurado matanga, bukon makatnig, rainfall na taray, tag-anay na taray, kuugan nga tubi.
0: Okay.
1: Because do...
0: Bukon tara ita, bukon at wastewater da.
1: Bukon, the wastewater, abi imataid din mo, lahay may andat ang tubo, nga bigadiritso ito sa tersebut Boracay water nga rin nga treatment. Na
0: okay. Plant. May STP abi rin nga Boracay tubi eh.
1: Oo.
0: Rosambilog karon nga, Rosambilog karon nga potable water supplier o na wa ita STP, pero rin nga Boracay tubi, may STP.
1: Oo, do andat ang ano nga nira, andat ang sewerage sa
0: treatment plant
1: nga tubi ko na yan nga dimol, ay may andat ang sariling tubo nga diretso dito sa Boracay water.
0: Okay, paanin do wa nakakonek sa Boracay? Del buko ni tanan nga establishment o sa dimol nakakonek sa Boracay tubi. Pag wa ka nakakonek sa Boracay tubi, hindi ka man pwede nga mag tap ito sa anang istipit Boracay tubi.
1: Eh, nag-utod-utod ikaw, Jet, hindi ko ka-buol.
0: Kundi daywa, abiron na SP Apple, may Boracay tubi, aga may Boracay Island, ano pa, Sambilog, ano nga kumpanya. Kung wa ka naka-connect sa Boracay tubi, hindi ka man ka-kwan, hindi ka man ka-gamit, hindi ka man makakonek sa nang istipit Boracay tubi. Rayon eh.
1: Oo. Doyan nga ni, basta anda nga may certification sanda na do anda nga sa sewerage na tubi ay may anda na nakakonect kasanda ito.
0: Oo.
1: Sa anaman nga sewerage man it na I don't know kung Boracay tubi o Boracay BICI nga ron na nun.
0: Oh, ayro BICI ay white watay treatment so, facility. Watay top treatment plant do BICI eh. O BIC, tama BICW.
1: Hello?
0: Sir?
1: Hello?
0: Okay na sir, okay na. Dali lang gito nga.
1: Basta nagputog-putog eh.
0: Okay na sir, okay na. Kara kita nagka-problema rin kita pag... okay na? Oo, wala. Alas 8:12 banwa, oras natin sa Pilipinas. Ay, daywabi. Adong water district nga raw na sa Boracay. Doon sa Bilog may STP, sewerage treatment plant. Pero sa Bilog, uwa. Now, kung bukon kat concessioner it Boracay tubi, hindi ka man makatapig doon sa nang STP. Paano kung ito ka sa pihak? Hindi ka katap. I was not STP. Ag pwede man gali. Pwede man gali. Ang bawit mga Elizalde, pwede man. Ha? Willing man sanda. Eh, kabatas, kabuhay-buhay ng problema gunda. Pwede man ang gali. Kaya matwa ta na ito ginaubra ha. Nukot pa kita't convenience fee. Ha? Sa mga bisitang kasuhod sa Boracay. Nga pag-abot mo. Bukon man it convenience gani.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipaklong talaga, oh. Dali nang gina ay, ano, ang problema. Bakit napuputol tayo lagi?
2: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Nag-transfer ka doon itlinya. Sir, okay na, sir?
1: Nagabuk.
0: Okay na, Sir Apple. Okay na.
1: medyo okay-okay yun.
0: Ah, kundi daywa, sir, do kuan nga ra do nga water district una sa kuan, sa Boracay. Pero sa Bilog, wat istipi eh. Pero Boracay tubi, may istipi, pero sa Bilog, wak kuno eh.
1: Do, wak matanan nung, Jet, no? Do, ano abe, do amon matakapon nga din na tanaw. Ay once nga may certification na tabi nga nakakonek kasanda sa anda nga ra nga water system.
0: Okay.
1: Water system sa sewerage system.
0: Okay, okay.
1: Do ana nga ra nga sewerage si Dimol. Do the problema tabi karay tagraya baga nga run off nga ra. Tagdaya baga nga ra nga tubig itugan. Do yung taro problema ha kumo nga catchment area sanda. Sanda gid abiro pinakamana ba una nga area ay pati abiro ito sa unahan kuno nga to ay ina ta nagilig pa adto sa anda.
0: Agkapin.
1: So, doyon malang, oo.
0: Agkapin nga tikugan yun. Nagaumpisa gud nga magbinuborong ugan.
1: Yes, so doyon. So doyon anda nga ano, hindi abi kuno makasarang do tubo nga may una matasanda nga na tubo nga nagduwa ito pa adto sa naya nga drainage system. Ugali nga hindi makasarang ay maintok.
0: Okay.
1: May andam at makaroon ko no nga napapat. Apat nga ka bumba galing ay maintok. So dugangan ng daet sa Bilog nga mabahol.
0: Okay. Ako nangawahan sir, kabuhay-buhay na yung problema nga rin pagbaha sa Dimol, pero pwede man gali, kaya magaling ubrahon, pero ba't wa tagin ubrahan nanda?
1: I don't know. Do yun na. Do yun
0: na. Oh, pero ikaw na ba't may lisalde? Willing man sana ng ubrahon. Kung ano dapat ubrahon. Pero pangutanay yes. Kabuhay-buhay. Ito problema nga right pagbaha na si Dimol. Oh, wata na naging ubraha. Agsanda, tagaginan siya. Nagakita eh. Okay lang kung wagakita.
1: I do yun nga ni, Dip. Ako nga ba'y kanda nga makon hay. Kamu gutara, inyo gutara yang ranga ano, gabulig kami kung ano gatara among ikabulig on the part of the government. So,
0: o basi ko na
1: government agencies.
0: O basi kung gusto pa nanda nga ato kuno gin shutdown dong Boracay kito gin rehab eh. Panahon ni Duterte. O basi gusto na nang i-shutdown taman dong Dimol anay ita 60 days agud nga i-rehab tar o anang aron nga drainage system.
1: Nang na the present sanda it andang plano.
0: Okay.
1: Ag actually approved na ako noon it kumpanya hingani nga ruyon malang randa. Nagpangayo sanda kung ano randang dapat ubrahon, ano mga papilis. So gintawan sanda it checklist it aton na kiesa. Good to nga nayang makomply nanda.
0: So may time frame man sanda nga ginambay? San o saan na mong pisa?
1: Agba? Oh, daya nga rang i-comply ano yung nanda rung mga paperwork.
0: Okay. No? Documentary requirements.
1: Mga documentary requirements. Human ko tabi man do anda nga plano. Anda nga plano ba kung siya nanda pa yung andang tubo at kung siya nanda itong andang ginabutang.
0: Okay.
1: Ang submit matananda do mga dokumento.
0: Okay. Kabay pa nga maubra nanda after compliance it mga documentary requirements. Kabuhay tabing problema ra eh.
1: Ayo taron ay adu akon gitabi karara aton gitabi karadiet nga nahawagan bagahi dayat abiro agantunan hagos lun ito rista
0: tama
1: kita sa Boracay
0: tama
1: ay kun hindi na, daya abimin ko naging uyahon ko tara it Boracay eh. Hindi ka pwede magadto sa Boracay nga turista ikaw o bisita
0: hindi ka kanto sa Dimol
1: kapit sa Dimol
0: ay una ro bugakat ina bugakat souvenir aguna ro mga barato nga mga restaurant nag mga fast food chain.
1: Oh, una tanan, kau una ni mo makita tanan abi. So that's it, no? Do yun malang ha. At least ay nasulbar naton ba?
0: Okay.
1: Naton solusyon.
0: Kabay pa nga masulbar. Now, sir, totally akong gidman ha. Total ni suryahan nato nung Malay ag Boracay. Nag-agi sa sangguni ang panalawigan na yung gina-impose nga convenience fee it Malay LGU nga 85 pesos sa mga visitors nga nagatabok it Boracay.
1: Nag-utod-utod ka, Jet, hindi ko mabuol imong
0: tana. Ikuha niyo man dong, pakipix. Sir, okay na ka na?
1: Actually, una man do LGU Malay, no?
0: Oo.
1: Invited man naton, ay nayang na din, kung sa atong pabagahay, ni ko gin consolidate yung tanan, doon na nga rang requirements iti sa, ay ni ko daya man doon gin adapt man it na yung LGU Malay at aton na PEO, no? Sa mga naga pangayo nga ra internet na maka pa na yung damit po drainage nga ra along the road, no? So, ning ko kung sa atong pahay, saan ka dokumento ulang andang ginasubmit para sa tatlo nga ron nga ka-agency?
0: Kinangan pagali, kung magpatawag it inquiry ha, bago magkaalaman, may una magaling solusyon. Tapos wata na naging obra ha?
1: Ay, doon malang karon dito sa minato, dahil doon nga ni Rakon, tamakon ka rin nga.
0: Paldo tasanda. No? Anong obligasyon, wata na naging obra ha, pero paldo tasanda.
1: Ay, doon nga ni at the onset of the inquiry nagambay nga ni ako nga watamakon kami gaosoy kara it saga amot ang naosoy di kara solusyon para nga masulbar naton daya.
0: Okay, sige.
1: Oo.
0: Now, Sara, may papasang ko ha, nag-agi sa SP rayang gina-impose nga ra, halin pa ko March 1 nag-impose yung sanda eh. Rayang convenience fee nga 85 pesos kung katabo ka sa Boracay.
1: Sa alin? Sa
0: convenience fee nga 85 pesos. Gasukot do Malay. It convenience fee. Halin pagali ko March 1 da.
1: Anat ahingan doon it one. Anat ahingan doon it mga nayang provider na ron it app.
0: Okay.
1: Doon na ron na nayang
0: digital tawad, payment system na Boracay iPass.
1: Yes, so tagsaan da ron nga app nga ron, tag-provider it app nga ron, na doon doon nagasukot hingan it convenience fee.
0: Oo, pero gaagto ko na sa LGU rin nga rang 85 pesos, agabo ko mat convenience ka ni. Convenience fee, pero term nga ginagamit, convenience fee. Pero reklamo at mga bisita, bukon mat convenience.
1: Actually, do ano karon, do akong tabi karon nga pag-intindi jet, sanda ron nag-provide it up na ron.
0: Okay.
1: No? Oo. Tapos, kung do turista, o kung sino ro gabayad, ro nagagamit ko ro yun na app sa pagbayad it mga environmental fee, kung ano pa una nga ginaanaya nga sukot, ay kanda maagi. So, the convenience fee nga ron, ay andat aron, balibayad kanda ron, pero sanda ron, wag problema ro, LGU ay sanda ron aritor garimit sa LGU kung mga binayad na to kung mga turista.
0: Dati, Abirap, I don't know kung eksakto ang pag-itira. Dati na 35 pesos. Before naging 85 pesos.
1: Do yun para akong pag-intindi. So, it's between the LGU and the provider.
0: Okay.
1: Kung sila andan din agrihan.
0: Di ba may apps man do province?
1: May una matang provider the province.
0: Eh man, walang sanda nagkwan. Ilang sanda sa province kung taman?
1: Ay, pwede ka man abi karon. May una man abi nga provider mataro na yung LGU Malay, may una mataro province. Tapos, dipindi mataro sa turista kung ano raana nga app nga gamiton, no?
0: Ay, matsapigilitan, labi so, ko na makaroon eh. Actually, kahapon ka, ibahan ko hello? Mga... Ismael, sir?
1: Yes.
0: Ako kahapon na bihay, kaibahan ko ba mga big time ng mga negosyante sa Aklan. Naistoryahan na mo, dati man na bukod at pigilitan doon, pero makaroon, kinangan ka nga mag-up nga rananda, pigilitan nyo ta. Eh, kung hindi kating magamit ka, hindi kating na napagpatabukon sa Boracay.
1: I don't know, no? I don't know kung may andata karoon na kasuguan una, no? What I know is approve mataro yun nga rong anda nga rong na paggamit pro yun nga na app because that is between them, between the provider and the LGU. So may anda takaroon ng memorandum of agreement. Ang tanan una karon pati rate ng convenience fee ay spelled out ron una sanda nga MOA.
0: Pwede nga mag- sugod sa MOA ro mayor nga EO gata. EO gata yaw eh. Pero imposition ko rin 85 pesos nga ng convenience fee, ginpaagit na sa ka executive order eh. EO number 45.
1: Base ron sa andang ordinansa mata.
0: Okay.

0: at Boracay, but nag-refuse daw. Nagpamalibad rung local government unit. Gin-impose gidnanda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, karoon ay ginatry na ito ka mabutong linya ni isang gunayang bayan member, Kristen Hope Pagsugiron. Balikan tagaling ron ha. Dali lang gid. May response ba? Wala pang response si SB Hope. Nag-response na imaw? Negative pa? Ah, okay, okay. Sige, sige. Mga nangan, makamanumano tayo mawa. Dali lang. Hawaan na yung mensahe ko. Agad pagbalik naton, dire-diretso na kita. Wow. Sin yun to? Sige, kita na puto kay kaya si Promit, eh mo nga rong, kilagang kila ko gidron. Ay, mabuhay ka sa Boracay Arbitore. TJ Abjet, ask ko lang kung exempted ang mga LGU to register. Ay, wa, taron. Dapat ang ani ko na anat rogobyerno dapat magpangunagi dahil mga inihimplo. Watat exempted sa pagparehistro at behikulo. Di ba, Engineer Bernard Moises? Dito pwedeng exempted. Gobyerno ka dapat. Ikaw ganyan yung number one. Nga, aroy mong behikulo nakarehistro. Ay, kain ako nung samtang nagatikang-tikang si Engineer Bernard Moises. Sa plaza, roo mga blue trike it barangay. Rebang mga tricycle nga 200 mil. Ha? Deng mga blue nga bagong kalibo. Bagong kalibo. Tag 200 mil sa bilog karon mapati ka mo. Tricycle. Nga gin na panupod sa 16 nga barangay. 200 mil da bili karon. Wa! Nakarehistro sa LTO.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: What plate number do motor? Sino mga plate number ko motor? Hamat what mga plate number don? 200 mil pa man kada sambilog karon. Mayad-ayad sang kiri sa Batan. Sa Batan ay 250 mil eh. Oh, kanibo 200 mil. Te, pati ka mo 200 mil doon? Ay, nako. Dali lang yun. Balikan taron pagkatapos yung magkara. Alas 8.31. Hatod kinyot San Miguel Fail Pilsen. The True Global Filipino Beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it's ang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan aton ginapadayon ng aton nga advocacy ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga gina-practice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isturihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diri nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend natin ang best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
9: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
10: DTX 500! Ulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500 araw-araw bibili sa mga butik.
11: Phone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix, maluwas na manamit gid, may free collagen, gutatayon ka pa.
11: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Bibili sa mga butik.
11: Hit
10: Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow!
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Mga pasaway sa lipunan, komentaryo, radyo, radyo, todo, mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
18: Balik sa aton nga pagpangalagad, oras sa Pilipinas, alas 8.44 na. Ara na dong, sinyasyan ko na ara na. Si madali gangda dahil nga may hearing pangatindiran abis SB Christian Hope Pagsugiron eh. May dyan eh, may SB Christian Hope Pagsugiron pa. Di pa paano kung what Christian Hope Pagsugiron? Ha? What nagpuna kara? Mga kasimanwa? What nagdaga kara sa konseho? Sa linya na ton, sanggwede ang bayan member, Christian Hope Pagsugiron. Konsehal, good morning ma'am.
19: Yes, good morning. Katodong Jujet, sa tanan niya nagapamati sa iyong mga programa, iya sa Radyo Todo. Good morning sa tanan, labi naging sa akong mga, siyempre mga kasimanwa, iya sa Manwa Itmalay, Maydayan nga gaan sa tanan.
18: Now, abo, makaroon doon nagapangutana kung ano raya nga rang gina-impose nga rang convenience fee at LGU Malay nga 85 pesos sa mga visitors nga nadaga mo niya nira sa konseho man, SB Christine?
19: Yes, katodong Jujet. By the way, I clarify ko lang kung LGU Malayro nag-ano ka raw, nag-impose.
18: Okay.
19: But may private company
18: developer
19: na nag-impose.
18: May developer?
19: Yes,
18: okay.
19: Yes, may private company, no, nga mga digital payment, online payment providers nga Sandaro Gasopote Convenience Fee. Dahil sa andang digital service sa pag-process it mga palayran sa aton nga Tabon Port at Tambisaan Port. Actually, katodong Jujet, hay raya hay na-implement na ano sa main ports naton like sa Jetty Port at sa Kasban, in which hay di ka-tumanit masyadong naging issue dahil optional ta. Bisipin mo, aging dula aro manual payment na option.
18: So, okay.
19: Kung may tourist nga gusto nga cashless, ay ito sa nagapigla sa digital. At through manual, ay una, tagyapon man nga cash basis. At may tao nga, una, nga entertain from the LGU and the province. And then, maano ra yun, may cash na ginabayad.
18: Mm-hmm.
19: So, ito yung manual. Pero, di karabi sa Tabon Port at Tambisaan Port, this June 2026, nag-umpisa nga wa naging wa na itanong, wala na ro manual nga option, manual payment. So, white choice ro tourist, kundi di ka to mabigla.
18: Sa app gid ikaw. Dahil nangin mandatory na imaw eh. Nangin mandatory na imaw. Kahapon na be, kaistorya ko sa Bilog sa Tag-anat, pinakamabahong hotel sa Kalibo, ag tour operator na imaw. Ambag na na, kung naman na, hima, ano gang optional, pero makaroon nangin mandatory na, hindi ka katabok sa Boracay, nga hindi ka magamit ko app nga rin.
19: Yes, katodong yung jet. Hindi ka rin sandaron sa ano na, early may application gid, may naman ang option nga, like through isang provider, ay may pre-booking, no? Ginatawag via email, nga ano, nga mga transactions, through isa man ay, di ka man, so, sa ano, actually, parehas sandaron nga may pwesto, may kiosk sandaron sa mga ports naton, nga, nag-process it payment. Pero makaraabi, do ironic, abi katagang jujit, yung ginaglamo mo at mga turista is, the process, abi, is parang naging manual.
18: Oo.
19: Pero gabay siya na convenience fee digital kasi pero mga turista, not all, especially atong senior citizen, for example,
18: okay.
19: Tapos rin iba, pa man it, mga online payment nga mga options andang mga sarili, like, for example, white GCash or other nga mga online banking, makaroon, hay, pila ko yung sanda, and then, mabayad sa net cash, is yun, sanda it electronic receipt. So, para manual man gyapon, pero magain lang katotong jujit is, gabayad sa net additional nga 35 pesos per head, per transaction, in which, daya ito nang agto sa private company. So, what at kita, di kararo, local government unit,
18: okay.
19: Katotong jujit, no?
18: Okay.
19: Ato niya, makita sa atong information di karon sa Tabon Port at Tambisaan Port.
18: Pero Rukwan ba, ro LGU, agreeing developer, may memorandum of agreement, may ordinansa ba? Ano legal basis ko imposisyon nita dayang convenience fee using dayang Boracay ay pass nga ra?
19: Katodong jet, no, actually, bukod at ay pass, no, may ina pata nga, iba man nga, ano nga, di karon nga nag-operate. Hay based man sa akong nga gipamangkot ko sa mga dikato no nga mga for example mga travel agency makaroon siya of course ma mangutanan sanda no ano ro basis sa mananda kay may ano ko no
18: meron
19: sa people order yes but that's why in raise ko rin ang concern sa sanguna ang bayan session dahil tatumando proper forum naton nga kung sisiin, ay ginrestara sa committee, which angan-angan gani, katodong jujet,
18: may committee hearing.
19: May amon mga committee hearing, yes. And he invited all of the parties para maklaruhan lang kami dahil
18: okay.
19: As far as my knowledge, ay doon nga niya executive order, ay wala natin, ano no, na basahan din doon naon, makita natin doon sa committee hearing kung ano ro sugod. And katodong jujet, what mga part ng isang unang bayan ay kaya ay oversight function isang unang bayan
18: sila tama
19: sa
18: tama
19: member isang unang bayan ay on the part of the isang unang bayan ay check with our secretary at yung mga maliit ginatawag natin niya resolution or ordinance niya nagmando nga mandatory online payment sa atin niya Tabon Port at Tambisaan Port dahil ito doon George yung mga mandatory nga ron it shall be in the power of the sangunian
18: correct correct
19: ginatawag natin doon niya legislative power ngunian nga mag-inact no dapat naka-ordinance gid ay moron katutong jujet no kung may mga mandatory fees na ina-impose kasi may another kang financial burden or obligation
18: nga, eh
19: in result of that nga doon nga policy ay dapat gid ay naka-ordinance gid ay mo katutong jujet kaya nga ni nga as part of our oversight function ay gin-act mo matanato no ato mandato no kasi doon nga naman ito nga mag-usisa katulong
18: dito. Okay. Now, dahil nga kung white MOA ra, hay, paano na-implementar? Kung may MOA, ginman ako may MOA, hay, may authority ba ka? Dahil mandatory, nga mag-agi sa SB, dapat may resolution ka mo gina-authorize si Mayor nga mag-enter into MOA.
19: With regards to that, i-clarify natin noon, actually isa doon sa mga nakalistahan itong pangutanaw ni Luna no, sa itong mga committee hearing kung meron bang MOA. So, with regards to MOA, may mga, ano, may mga bukumat MOA, doon mo nga in-pass nga resolution, nga habutan ko man. May resolution lang kasi nga gina-allow, no, for example, gina-endorse through pag-operate mga private digital. May mga name doon, no? May mga specific number. Though private niya, digital nga company, nag-approach sa HB and request for endorsement, and then i-release mo kami endorsement. Kasi gani nga, HB din na power nga, nakita mo naman, compliant man sila, for example, sa tanang niya, mga permit, mga raw yun, hay, endorse, maganda, no, they can operate digital kasi this is a free market. Nga tawag na to, hindi na ako napapunggan nga, oy, exclusive lang, dahil lang pwede, no. Anyone nga nagapalapit naman sa SB, natawag mo naman yung endorsement nga, or you can operate digital payment.
18: Pre-enterprise,
19: but, eh. Yes, pre-enterprise. They can operate, no. If ever they will comply with the permit, no, may mayor's permit. Tanda, according to mga attachment, it amon nga business processing, it amon nga business licensing processing office, no, BPLO. I do amon lang business permit and licensing office rather, katulong dito. Do ako mo lang on the part of me, nga, ako nag-resistance, ako nga na-question mo lang, okay, pero optional. Pero, hindi ka natin nun dapat pwede, himuon na mandatory in the absence of legal authority or ordinance or legislation it's among the bayan dahil sa local government code it's within the power of the sangunang bayan yung mga kakaroon nga may ginamandate ka nga mga fees katulong judges.
18: Tapos wa magalit nagasugod sa munisipyo ha? Kung matuol nga wat nagasugod sa munisipyo ha?
19: Wa na ito nakita ka katulong judges no kung may MOA nga may share do LGU, no? Nga with regards to sa mga doyon, no? Dahil, hindi na makita sa doon. Pero, initially, una-abi sa Jetty Port, ang sakagban ay wakit, ano karon do LGU, mga sharing like that, sa mga convenience fee, di ka to. With regards to this Tabon Port and Amiguan Port, ay yet to consume pa natin man, o katodong jet.
18: Pero wa man nga ni, abo nga nagreklamo nga, wa mat convenience, dahil nga nagapila man nga ni Gihapon.
19: Yes, based sa report katodong jet, ay nagdumbi pa, pero pila.
18: Naghaba pa.
19: Turista, naghaba pa. So, ang minatanaw, abi, ay, for example, sa Panay Island, no, may aton mga neighbors, no, mga ibang home, aton yung mga turista, local tourists, like mga taga Antique, taga Iloilo, taga Kapit, sandaro magbukit Boracay, kumbaga, say, sandaro DIY, no, ay, do mga mostly ga resort sa mga digital payment ay do kasi pasipot-sipot. Siyempre gusto nanda mapadali makaruyon hay. Dahil mga local to say sa tanandra paano mag DIY ay manglakman lang man sandaro na makatipid ay ito sila sa manual mapila. So ay do yun yan ilo masabo katulong jud kung patungal aro manual option ay di karon dapat di man nato nga ano nga sa taon sa matawan win-win solution sa tanan.
18: Siyempre, so, kung para sa bisita, aga tanan pati workers sa local ay kinang magamit ko rin ang kuwan nga ra, dayang apps nga ra, ay hindi ta pwede nga wow tata ordinansa ron kung mandatory ko ta.
19: Ay, yes, ito dun jujit, no. But that is yet to be kumbaga confirmed itatong nga mga legal person, no.
18: Okay.
19: But as far as my research is concerned, based on best of my knowledge, imbasa ko rata local government code, mga existing jurisprudence, ay nakita natin nga when it comes sa mga fee, nga buhan mga mandatory, bisan nga private para mag-impose and not the LGU, ay nag-create ko with another financial burden.
18: Burden, correct.
19: Sa tourist. It's another obligation. So, if you create obligations, in effect, not directly man, no, dahil kung LGU nag-impose eh, but the private.
18: Okay.
19: But it's because of a policy made by the LGU, then, dapat susunod yung mawit power it legislative katulong judge. To make it permanent, dapat may ordinance.
18: Sige, mahayagan kita kara after ita hearing makaroon nga, makaroon mahearing ka mo eh. Manawag kami hinaga, yes, SB Hope, ha? Maki-update na kami kung ano rong resulta ita committee hearing.
19: Okay, katodo. Okay.
18: Thank you, kid. SB Hope. Salamat, salamat.
19: Thank you and more power.
18: Get likewise, SB member Christine Hope Pagsugiron ay makaroon nga gahon gini naka-schedule dong committee hearing ang naging patawag itsang ng bayan pinaagi man sa inisyatibo ni SB member Christine Hope Pagsugiron.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
18: Ano pang utana, dingdong?
20: Todo.
18: Masugot ba si Mayor? Ha? Nga Sibo? Nga Siro? nga wagid, ah, nga wala-wala gid nga tanan kaagto sa developer? Oh, come on. Ah? Ano ron dong? Ah, kaina pa ta siguro ni mo. Kaina pa ron dong. Karon gani balikan ko galino na. Inaga balikan naton si SB member Kristen Hope Pagsugiron. Ay makaron pa ang masayra naton kung ano rong real score ko rin nga nga. Ay Diyos mayo talaga. Ah, dati ko no ay optional yang. Pero makaron nang in mandatory yun. Pero problema, what ordinansa? Game post kaita peace, binagay run, nga what at ordinansa, ah, hindi pwede. Walang legal basis.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
18: Ay, Radyo, abo abi nagapangutan na Rinald. Ha? Ah, sino rong pumaldo man kara? Sino rong pumaldo sa developer kara? Mapati ka Rinald, nga wat pumaldo kara? Nga tanan doon 85 pesos, gagtugang sa developer? Nga 0-0 gid? 0-0 gid doon pila ka mga official una? Oh, come on. Hindi nyo ko pagsugi re. Ah? Pagsugidron. Ah? Pagsugidron ka mo.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Ay tao kung may pagitoon ka na si SB Dante. Pagsugiron. Good morning, Anaya. Kay Rix Pilayo, itay yawan. Libakaw, aga sa Pilayo family ko, no? Aga kay Lope, aga kay Raymond, aga kay Leo, Derek, sa Purok 2, nasa Yawan. Kay Ma'am Josephine Tolentino, stay safe, aga God bless man. Madam Faith de la Cruz, magandang buhay at panibagong pag-asa dit. Katuntanan, pasagamat sa Diyos, ayas sa makaroon, buhi gihapon. Paglitang ako, it happy birthday sa akong guman kon kay Ronalyn Bihar. Aga ng Papa Kuya Rumi Bihar, nga nag-birthday makaroon. Happy birthday kinyong magdaywa. Thank you, Gidget. God bless you. Thank you, man, Madam Faye de la Cruz. Kay Kagawad, Tubi din na Kinide de la Cruz sa Blaon at Estancia. Good morning, Gid. Oh, God bless everyone daw. Nagapamati, Gid Permi, adlaw-adlaw sa Barangay Yawan, Ibahay. Oh, good morning, Gid, ha. Sa Pilayo family, kay Rex Pilayo at Yawan. We, di nga ako sugiran. Dekada ko tanguna sa isla. Dati yun, nabaha doon, wa pa papagrehab, may barko nga ni po sa social media. Tama ka, Gidarbi. Ha? Kasalanan na naman ni Duterte. Ginrehab na ni Duterte, pero ang baha sa dimol, wa gid maayos.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
18: Ah, okay, okay.
20: Radyo, radyo, todo.
18: So, baliskad, baliskad, gano. Bura kay water, do may sewer. Do bura kay tubig, do wa. Ah, okay, sige. Thank you, Gida, Jairos. Ro bura kay water, do may sewerage system. Do bura kay tubig, gano. Anyo ba ro ay mulina? Ah, anyo ba, Jairos, do ay mulina? Ay mulina ba ro bura kay tubig? Ah? Ay muli na robora kay tubig siguro dahil ko naruwa eh. Kay muli na eh. So bura kay water sewerage system do may si may sewer. May STP. Robora kay tubig do wa. Oh, thank you, Gid. BWSS. Thank you, Gid. Carly Tornea Santiago. Kay Netken pa shoutout kay Ampod Bernie Rico. It Mabilon New Washington. Good morning, Gid. Blessed Friday Cup. Big Mandal. Ita kaano. Kay Nailison de la Cruz. Good morning, man. Mrs. Flawless, Batamyo kami from Banga, the beautiful. Kataas weldo, mga soul sultan. Hindi man hikita mag-duty sa munisipyo. Pati contract of service, swelduhan malang, gatunga, mayor boy. Ayaw kunot binuog, it mga job order, ang mga consultant, nga hindi malang mapuslan una sa Banga. Hambay ni Mrs. Flawless. Tama man, mayor boy. Kung gabuok at consultant taga job order, tagmapuslan man. Ay kami gapaswildo karon kaibahan ako karon. Rupo mo yung Pilipino na gapaswildo ka na karon sa mga sultan tag mga job order nga. What's...

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatya

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuli para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa ako.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Oh. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, ipaydi pagigko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive na isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpiti. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha Aklan. Lezo

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Go! This is my meal.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo for the best variety of music.
12: Ino ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo. 88.5. Radyo Todo.
2: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kuwasan nga nagtao gid at kabaskog ag kapag sick

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
6: Puna tay?
7: Mindoro. Ito yun ay ano, may saan sakit ko noon ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-quiz ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee

0: 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan. Araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatong tunay na tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man daw ko po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din po, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Nelia po.
0: Nanay Nelia. Tagasan po si Nanay Nelia?
1: Kiti po.
0: Sa?
1: Cavite.
0: Cavite. Okay po. Nanay Nelia, umiinom na po ng rice coffee?
1: Tagal na po, mag-isang taon na nga po sa isang buwan eh.
0: Okay. Nanay Nelia, ano po yung... ilang taon na nga po pala kayo, nanay?
1: 80 po.
0: 80? Okay po. Nanay, opo. Sige po, meron po ba kayong meron po ba kayong katanungan sa akin ngayon?
1: Hindi po, meron lang po akong ipapatuto sa inyo na napagaling ako ng rice coffee.
0: Ano po yun, nanay? Kwentuhan niyo po kami. Go ahead po.
1: Una po, lumalabo po yung mata ko at ako'y nahirapan lumakad at nahihilo ako.
0: Opo.
1: Mula ho, nung umpisa ko nang uminom ng rice coffee, niliwanag na po ng unti-unti. Hanggang ngayon po, maganda na po yung panamig ko.
0: Ah, ibig po sabihin, yung inyo po namang mata, dati, nanlalabo na.
1: Ito po, sabi po ng doktor, nagpa-therapy ako. Ako raw yung magkakaroon ng katarata.
0: Okay.
1: Sa opera daw po dapat, opo. Eh, narinig ko po sa inyo itong programa na ito na. Marami pong napagaling ang rice coffee. Kaya, minum na rin po ako.
0: I see, opo. Uminom na rin po kayo ng ating rice coffee. So, nung mga panahon na yun, nanay, na kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, ginagawa niyo po ba yung pagpapausok sa inyo pong mata habang nagtitimpla ng ating rice coffee?
1: Opo, kasi nung ginagawa ko po yun, lumalabas po sa puting parang asukal na matigas.
0: Mm-hmm.
1: Yun daw po yung magtatakip ng itim sa mata ko.
0: Opo.
1: Lumabas ho, ganayon yun, wala na ho na malinaw na ho ang aking panunin eh. Marami pong napagaling ang rice coffee sa akin.
0: Opo. I see, opo. Tama po.

0: po yung akin po mga bukol-bukol na lamig. Gumaling po. Pati ho yung sikmura ko. Sabi ng doktor, pag hindi ko raw inagapan, ulcer po. Magiging ulcer daw po.
1: Opo.
0: Marami na pala ho magbibigay na nagdamot ng rice coffee kahit na ano, maganda magpadumi. At saka dati ho, hindi ako nakakatulog. Minsan isang oras lang po.
1: Opo.
0: Eh ngayon eh, minsan ho, antok na ako. Ayaw ko pang bumangon. Ginigisigaw ako na anak ko. Sabi ko, antok pa ako eh.
1: Tama po, tama at, po.
0: Oo, oh, tsaka po yung ano, yung kapatid ko po, magpapa-opera sana po sa puso ng pangatlong beses. Na masyal po ako sa pamangking ko, nasa Caloocan. Na sila kinuwento ko po yan.
1: Kinuwento niyo po yung ating rice coffee?
0: Oo, oh, bumi ko siya noong November 2024 ng ano, ng 23 po.
1: Opo. Ah,
0: pasyal po ako sa kanya kasi tuwing uuwi po siya eh kami nagkikita.
1: Opo.
0: Naitpito ko po sa kanya yan.
1: Yes, opo, opo. Tapos?
0: At siya pa pa kung makakabili niya. Sabi ko punta ka sa South Strand na ano ng malapit sa ano sa Jollibee sa Amos. Marami doon. Doon ako nakabili. Pati ho yung aking anak bumibili tsaka yung Dylan ho niya eh.
1: Tama
0: alam mo
1: po.
0: Kuya po, yung manuga, yung biyena ng anak ko po, unti-unti pong nawawala yung bukol sa ano, sa bete yan.
1: Wow. Dumidiin. Wow.
0: Pati po yung dibdib mo ng balai ko na ano, may bukol, ay papa-opera. Dumidiin po.
1: Opo. Opo. Tama po yun. Tama po yan. Very good. At malaki po yung ano, na itutulong po ng ating rice coffee doon sa bagay na yun. Ah, dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yun.
0: Kapatid ko, bibili ko ng marami. Inalis ko sa karton kasi mabigat eh. Ay, dinadagdagan ko ang timbang pagka mabigat.
1: Opo. Tama
0: po. Ang dami kasi ng kapatid ko sa Canada.
1: Opo.
0: Dati yun, di siya makapag-jogging ng mga kalating oras. Ngayon, minsan daw alas 5, nag-jogging siya, umuwi siya alas aga-alas 10 na umaga. Daling araw na alis eh.
1: Correct. Opo. Tama po.
0: At saka ako, Kuya Boy, meron ho akong papatutusan niyo na ang sakit-sakit po ng tiyang ko. Bumili ho kami ng lutong ulam ng anak ko nung lumabas po sa aking katawan. Maitim na maitim po. Parang uling.
1: Tapos, uminom po kayo ng ating rice coffee?
0: Oo. Ang ginawa ko, sabi ko na anak ko, anak, sakit-sakit ang tiyang ko, hindi ako papaano. Teka eh, pagtitimpla ko ng rice coffee. Tama-tama, may dalawa pa o. Di tinimpla ko, napa-CR po ako. Alam mo, Kuya Boy, ang lumabas ang tataka ako. Yung uling na pinandidingas po sa panggato.
1: Opo.
0: Ganun po ang kulay.
1: Opo. So, ano yun? Nawala po yung sakit?
0: Nawala ko. Nang lumabas po yun.
1: Yes, very good. Sa tulong po ng ating rice coffee, tama.
0: Ang galing po talaga ng rice coffee at ako hindi na... Misa no, nabibili yung aking pag-inom dahil walang pera.
1: Okay po. Basta pag may pagkakataon po nanay, yun po yung sinasabi natin na kumbaga magsimula tayo sa kumbaga... Ang gawin po natin yung paraan para makapagpatuloy tayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi kung hindi po natin bibigyan po ng oras, ng panahon, yung ating po namang rice coffee, kung lagi tayong, di ba, nauubusan. Kasi kung hindi po natin paglalaanan, eh talagang wala pong mapupuntahan yung para po sa ating rice coffee. Dapat po, eh, paglalaanan po talaga natin. Kasi... nakakatulong po sa ating kalusugan, eh buti na lang kung ito po hindi nakakatulong sa ating kalusugan, pwede nating pwede tayong wag nang kumbaga mag-atubili pa na bigyan ng pansin ang ating rice coffee. Pero dito po sa ating ano, dito po sa ating tawag dito sa ating po namang rice coffee, may napupuntahan, kumbaga hindi po nasasayang yung pera po natin. Kalusugan po yung binigay po sa atin.
0: 180 po ang isang box. Ang, at saka Kuya Boy, napakarami ko na po na i-share dyan yung mga kasinger ko. Isa daw, may meeting kami. Ang dami hong bumili yan. Naghanap daw sila. Nahirap. na maganap gano'n sa may imot, na umusa na.
1: Tama.
0: Napaka ano, kasi napakadaling.
1: Madaling nauubos po yung ating, ano, yung ating po namang produkto. Kasi napakarami yung bumibili po nito.
0: Wala ko mabili sa imot, sa mga, ano, sa Mercury, wala namang palaw tinda yan.
1: Sa mga butika lang po, nanay, butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, yun po yung mga pwede nating mapuntahan po para po sa ating rice coffee.
0: Sabi ko nga sa anak ko, naku, hindi na yata ako magpapagawa ng salamin, hindi na yun ang mata ko eh.
1: Very good po.
0: Opo, ito po talaga, yun ang aking salamin, ayun na bali yung kanan na rapli eh. Yung sa inang anak ko, sabi ko, okay na, kahit po ng salamin.
1: Opo, sige po.
0: Kapag teksto ako ng cellphone na, ngayon nag-text ako sa inyo, wala ako salamin. Inaano ko lang po yung mata ko para pinipikit-pikit ko po ng konti. At saka tuloy iinom mo ako, pag umuuso ko, inaano ko po sa mata ko yung inilalapit ko.
1: Tama po yun, tama po yun. Para yun yung sinasabi natin na makakatulong po sa atin.
0: Maano pa lang yan, pag nasakit ang mga katawan nyo, ang daling mawala, ano.
1: Yes po, nanay. Yun po, kasi nutrition po kasi yun, ano, nutrition po kasi yung taglay ng ating po namang rice coffee, kaya po ganoon.
0: Yung kaibigan ko po, taga-Anabo, Cavite, nagsabihan ko yan, tumawag sa akin, sabi niya, ay, Ate Lel, bakit ang akin po yan? Eh, parang kumukulo na, hindi naman masakit, pero magpapasiar ako.
1: Opo.
0: Nakapo, ang dami kamong lumabas sa akin.
1: Opo, opo. Tama po yun.
0: Kaya magkikita ho kami uli at magpapasakabag daw siya sa akin. Sabi niya dahil kung hindi daw sa ganyan sa rice coffee niyo, ay baka daw siguro araw-araw masakit ho ang tiyan niya. Isang daw, isang linggo, dumudumi siya. Eh sabi ko, pwede yung anak mong binata, painumin mo. Maski naman it na bata. Kaya sabi ko nga, malaking pasasalamat ko kuya mo sa programa ng ninyo at kundi sa inyo, baka patuloy pa po ako umiinom ng mamahaling gamot, eh wala naman nung naa. Pero na-maintain po ako yun.
1: Yes, dapat po, yung maintenance po ninyo, dapat ipagpatuloy po ninyo yun. Kasi,
0: araw na, hindi ako nakakainom, pinupurbahan ko kung anong pakiramdam ng katawan ko eh.
1: Tama, tama po.
0: Ngayon, itadala ako ng antok, kaya sabi ko, naku, baka hindi ako kausapin ni Kuya Boy.
1: Hindi po.
0: Kasi yung isang cellphone ko, yung may radio 99.5.
1: Mm-mm.
0: Ako nakikinig, iba ko itong ginagamit ko nung sikiso. 65 pa po ang taong ko nung cellphone ko na to, buti gumagana pa.
1: Opo, ang tagal din ang cellphone. Tagal din ang buhay, opo.
0: Ano yung Samsung pong keypad, napakaganda. Ito na, nakakausap po kayo.
1: Tama po, maraming salamat. O nanay, ganito na lang po, Nanay Anelia. Sa lahat po ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung may mga iniindang karamdaman at yung iba, nanay, yung mga nagdadalawang isip dahil baka kung propaganda lang kasi yan. Propaganda lang kasi yung mga kinakausap na ni Kuya Boy. Hindi naman talaga totoo yan. Yung mga sinasabi po nila.
0: Diba? Ano
1: po yung masasabi niyo po, nanay, doon po sa mga kababayan po nating hindi pa nga nakakainom ng ating rice coffee? Ang iba, hindi na naniniwala. Ang iba, nakakapagsabi pa kumbaga, hindi maganda.
0: Kung ano-ano.
1: Nanay, ano po yung masasabi ninyo sa kanila? Go ahead po.
0: Ang po sa mga taong hindi po naniniwala sa mga programa ni Kuya Boy, ay subukan niyo po. Dahil sa akin po kayo maniwala, dahil ako'y maraming karamdaman na nawala, pati yung mga bukol-bukol sa mga kamay ko, sa ano ko, sa paa ko, nawala lahat yan. Kaya sabi ko, minum kayo. Marami na po ako natulungan mga kasenyor ko. Marami na po sa Cavite. Meron po sa may Caloocan. Nakarating nga po sa Canada eh. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo ng maraming Kuya Boy. Dati na po, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng tao. Nasubukan ko na.
1: Opo. Tama po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At Mabuhay po kayo at ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee at ipagpatuloy po natin yung pagtulong po natin sa iba nating mga kababayan po naman, Nanay. Thank you very much po sa inyo.
0: Tapos po lang ako kayo makausap. Matagal na noong 2024 pa ho ako nahinto ng pakipag-usap sa inyo.
1: Apo. Tama po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po, Nanay Nelia. Mag-iingat po kayo palagi. Salamat po sa inyo, Nanay.
0: Maraming po salamat, Kuya Boy. God bless din po.
1: Yes po, Nanay. Po kayo. Salamat po. Bye-bye po, Nanay.
0: Bye po. God bless po ulit.
1: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating munawang kwentuhan kalusugan si Nanay Nelia ng Cavite. Napakagandang kwento po naman tungkol po naman sa ating munawang produkto. Ang kanyang ibinahagi po naman dito sa ating programa. At din syempre yan ang ating munawang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ating munawang Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating munawang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Itawag po ninyo ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po naman programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello po.
1: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Hello, magandang kalusugan po.
2: Magandang tanghali po, Kuya Boy.
1: Yes po, sino po sila?
2: Baby po, dito Kalawag.
1: Baby ng Kalawag?
2: Opo.
1: Quezon?
2: Baby po ng Kalawag.
1: Nanay Baby?
2: Quezon. Opo.
1: Okay. Nanay Baby?
2: Opo.
1: Okay. Dito po kayo makinig sa akin sa telepono. Huwag po sa radyo.
2: Opo, radyo nga po. Nakalig ka sa telepono.
1: Opo. Pwede po bang patayin nyo na yung radyo muna?
2: Sige po. Hello.
1: Hello po, Nanay Baby.
2: Opo.
1: Ayun, okay na. Para hindi tayo malito. Nakikinig ka dun sa radyo, nakikinig ka dito sa telepono. Di ko na alam kung sinong sinasagot mo sa amin, yung radyo o ako. Nanay Baby.
2: Ay, ito po.
1: Okay. Nanay Baby.
2: Sige po, pangalawang tawag ko na po ito sa inyo.
1: Opo. Taga Kalawag, Quezon, ilang taon na po kayo?
2: 59 po.
1: 59, okay po. Kayo po ba'y umiinom na ng rice coffee, Nanay Baby?
2: Tagal na po, isang taon na po.
1: Isang taon na, okay. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee sa loob po ng isang taon?
2: Marami po.
1: Ano po yun?
2: Dahil po yung panlakit ng aking ulo, saka po mga katawan ko, saka po yung tagiliran ko. Alis po. Ako'y nagpapasalamat sa inyo at sa aming Panginoon Diyos. Sa po ang sinasabi ko. Ako nagpapasalamat sa rice coffee ng inyong itinayag. Yan po ang aking papasalamat sa inyo.
1: Nanay, isa-isahin po natin yung mga karamdaman pong nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee. Una po, Nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano-ano po yung mga nararamdaman po ninyo sa inyong katawan?
2: Lagi pong masakit ang ulo ko.
1: Masakit yung ulo? Yung ulo po ninyo, Nanay, ano yun? Kapag nasakit, ano, hindi kayo nakakapagtrabaho?
2: Nakakapagtrabaho, sir. Gaya lang, ay di pa, ano-ano lang, yung parang papiltik-piltik maga, sir. Mm-hmm. Wala nung ako yung uminom ng rice coffee, ay nawala po.
1: Nawala yung sakit ng ulo po ninyo. Hindi niyo po ba, Nanay, napacheck up yan sa doktor kung ano po yung sanhi ng pananakit ng ulo po ninyo?
2: Ang sabi po, ito lang daw po yung kulang daw po sa tulog, ganun.
1: Yun, migraine, parang ganun.
2: Wala po nga naman nung uminom ako ng rice coffee, ay nawala.
1: Kumusta po yung sabi po ninyo? Sabi po sa inyo, baka kulang lang yung tulog. Nung uminom po kayo ng ating rice coffee, ano po yung naging resulta ng tulog po ninyo?
2: Okay na po. Maganda po ang tulog ko.
1: Kumbaga maaga na po kayo nakakatulog, tapos umaga na talaga nagigising.
2: Pang alas 4 po, nagigising na ako kasi may trabaho.
1: Tama po yun. Pero hindi na po tulad ng dati, nung hindi pa kayo umiinom ng rice coffee, halos hindi kayo makatulog.
2: Opo.
1: Tama po.
2: Nasakit po kasi alaki ang tagiliran po.
1: Ayun, nasakit kasi ang tagiliran. Pero nung kayo po, nainom na po ng ating rice coffee, naging maganda na yung tulog po ninyo? Nawala na yung sakit ng ulo, yung sa tagiliran, sa katawan, nawala na po yun, nanay.
2: Opo, sir. Wala na.
1: Very good po.
2: Malakas na po kayo.
1: Malakas na kayo ngayon. Nanay, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
2: Opo, hindi ko po mabilang. Ay, pag ako'y sa umaga, ako'y nakakadalawang simple eh.
1: Ah, ibig sabihin, kahit ano pong oras, nanay, pwede pong iminom ng ating rice coffee, tama?
2: Ayun.
1: Yes.
2: Oo, pag ako'y nahihina-hina lang ang paglalakad eh, ako'y pagbabalik ng bahay, umiinom ako ng dalawang bisis.
1: Tama po yun. So, mahigit po pala ng tatlo o apat yung naiinom niyo po sa maghapon.
2: Ay, sobra na po. Pagka yung ako'y na talaga napapagustong uminom eh, ay, sige po ang aking timpla.
1: Salamat po, nanay. Tama po yun. Kahit po ilan. Sabi nga po natin, wala naman pong side effect. Wala naman pong overdose sa pag-iinom ng ating rice coffee kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee. Ano po yun?
2: Yung sabon, ang gusto namin, Gini. Kami, Gini, ay maraming nag-aantay ng sabon eh.
1: Nako, sabon. Opo, nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan? Nalibot nyo na po ba yung lugar po ninyo?
2: Ayun po. Dito lahat ay alam ko. Ay wala eh. Wala pa rin nag-deliver.
1: Wala pang sabon. Dyan po sa Calawag, Quezon. Sige po.
2: Carlo.
1: Opo. Sa Carlo Superdrug, wala pa po.
2: Wala pa po. Lahat dito, wala.
1: Okay. Ganito po, nanay. Ganito po yung gagawin ko. Pagkatapos po ng ating programa ngayon, ibabanggit ko po ito sa ating po naman mga deliveries at
2: ay, salamat
1: po. Para malagyan po dyan sa inyo. Yes po, nanay. Tapos, kapag nakabili na kayo, nanay, ng ating po namang bagong-bagong sabon, tawagan niyo po ako muli para malaman din po ng iba natin mga kababayan kung talagang meron na po dyan sa inyo. Okay?
2: Nagpapasalamat din po ako sa inyo.
1: Sige po, nanay. Maraming salamat po din sa inyo at mabuhay po kayo. Ay, God bless po.
2: Pero, Beboy,
1: po.
2: May ano ako sa inyo, may kapitbahay kaming lalabo ang mata. Ngayon po ay nakakakita na.
1: Dahil po yun saan?
2: Sa rice coffee.
1: Dahil sa rice coffee.
2: Ano po, ito, ako po ang nag-anong sa kanila nung ano ay, nung ako'y nakainom. Ay, sinabi ko po sa kanila na gayon.
1: Ako ay, nanto niyo po. Ayan,
2: nakakakita na.
1: Wow. Wow, ay, okay. Opo. Kayo po yung nagkwento sa kanya na ng ating rice coffee?
2: Opo.
1: Kunentohan niyo po. Very good po.
2: Dami na. Dami lang naiinom siguro po yung mga... Ay, puno na yung apat na ano eh. Sa akong malalaki ng kanilang box.
1: Patawagin mo. Patawagin niyo, nanay.
2: Ay, yung taga-kabi ng dagat. Opo.
1: Nanay, patawagin niyo po sa ating programa.
2: Ay, laging nasa hospital.
1: Oo.
2: Ay, ngayon po yung nakainom ng rice coffee ay gumaling na po. Yung nakasaka na sa linaw.
1: Very good po, nanay. Yan po yung sinasabi natin na kagalingan po naman ng ating rice coffee. Mas maigi po, nanay, kung ibibigay niyo po yung number po natin para sila po yung makatawag po sa atin. At,
2: wala nga, kuya po, yung silang mga cellphone.
1: Ah, walang mga cellphone. Opo.
2: Oo, sa radyo lang siya nakikinig. Sa radyo siguro lang. Nakikinig siya ngayon.
1: Anong pangalan? Batiin natin, nanay.
2: Ah, si Vicky. Vicky, ano ay, hindi ko alam, kuya boy, ang apelid niyo, Vicky. Dito sa Calawag.
1: Okay, nanay, Vicky.
2: No?
1: Ha?
2: Bakla, sir, yun. Ay, bakla, kuya
1: po yun. Ah, okay, Vicky. Okay, hello po sa inyo. Maraming salamat po naman sa pagtutok dyan sa Calawag, Quezon. Maraming salamat po. Okay. Nanay, thank you, ah.
2: Sige, kuya boy. Mag-ingat.
1: Ingat po. Ingat po kayo, nanay baby. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. At,
2: Pililimutan niya sabon, kuya boy.
1: Yes, yung sabon. Pampanganda. Atin po naman nga, ano yan, itatanong yan sa atin po naman mga deliveries.
2: Baka ako kuya boy makapag-asawa pa. Ako'y balo. Ay, 1984 pa ako na balo.
1: Ah, balo po kayo. 59 years old. Naku, makakapagpangasawa po talaga kayo nito, nanay. Oh, kapag sinimulan niyo pong paggamit po ng ating sabon, kasi hindi lang, yung ating sabon po, nanay, hindi lang po para sa ating
2: mukha. Kaya ako nabulto to, yun?
1: Opo. Hindi lang po para sa ating mukha.
2: Makapag-asawa pa kaya?
1: Yes, nanay. Hindi lang po kasi ito para sa ating mukha, kundi para po sa buong katawan. Yes, pwedeng-pwede po yun.
2: Maraming salamat sa inyo.
1: Okay, thank you very much. O basta balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag meron lang ng ating sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po dyan sa inyo, balitaan nyo po ako. And also, kung halimbawa wala, nalalibot nyo na, balitaan nyo rin sa akin. Lalo na kung nakabili na po kayo ng ating sabon, balitaan niyo po ako, nanay.
2: Sige, kuya boy. Salamat po.
1: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.
2: Ingat po kayo dyan.
1: Thank you, nanay. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Hatid ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1.

0: Tawag po mga kaibigan, sir, 969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede ninyong tawagan. Anyway, wala na naman tayong oras at hanggang sa muli po naman, magsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ang katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: More hits when we come back. Stay tuned.
5: 88.5 Radyo Todo,
6: ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi kong gabing mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Probiotic Coffee agud dinami ra inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history, ba na kamuhusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound. Kanagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500, garantisado, epektibo. Aramis DDX 500.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: I love this station.
8: They're always on.
5: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa gabi kung gabi mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong mag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gito mo it More Power Probiotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapag-

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockin' Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagom. Dati huwag ako ga-umbra dahil maguya ang awas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inumbra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kateklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DTX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
5: Mapakas, mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga
9: palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usig ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: The station with the best music. Best music.
15: I love the music.
16: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
17: Yeehaw!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.14 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banwat Galibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Buenos dias. Kruhay. Maayong buntag. Maayong aga. Ag maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Sabado.
1: Usapan ay nandiyan siya.
0: Petsa 25 yon. Sa bugan ita Hulyo dagong 2026. Nagahabil-habil nga anom nga adlaw rong nabilin para sa bugan ita Hulyo. Ag matabok yon kita ay next week Sabado, pizza uno yon. Pizza uno yon, ha, sa madason nga bugan it Agosto. Nangangamoy Agosto na po. Nagapaabot kita itapag panamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, ag linibo-libo nga mga followers, linibo-libo nga mga supporters kita programang Todo Birada. Hasta kita alas 7:30, ha, makaroon nga adlaw kara ita Sabado. Aga siyempre pagaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa naka-deploy nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para lamang mangagap it mga preska dayagko nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo karanga pagamatinan. Standby ka mo, ha, sa hindi magbuhay ay i-check na tondo dayagan ita panyempo timprano paro pag-ugan-ugan na kabi. Siguro mga pasado alas 6 tumog pa yun. Hasta mag alas 9 ruanang inasaw-asaw. Nakabasa man it palibot. Nakabasa man ko aton nga mga hardin, ko aton nga mga tanong. Naduga man duandang kahanghang kahapon. Tamaan. Ay nagsilak-silak kahapon. Kaya nagmaga-magaro palibot ag binumbahan na rayon kahapon ita timprano pa. Gani pasayamat ro aton nya mga mangunguma. Ag pasayamat man ro aton nya mga hardinero, hardinera ay indi sana makabunyag itandang hardin makaron nya agaw. Ay nabasa kuugan nya to kahapon. So standby, ha, sa report ita pag-asa pinaagi sa aton nga weather specialist. Si Inyon Bagaro Bagyong si Kiyako, Kiyapo. Nasa China na. Ay kahapon nagapagawa yun ita Pilipinas. Paagtugon imaw sa mainland China mga katoto. Rorayang Bagyong Kiyapo. So standby ka mo karon, ha, ay aton doon nga pagabalikan. Ah, base sa report ko aton nga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Kon kamusta yung do update it bagyo. Ag anoro panyempo nga na-experiensyahan naton makaron. Ah, especially iya sa Banwat Galibo aga probinsya Taklan. Kon bagaraya apekto itahanging habagat. Ornano nga mga weather disturbances. Kamusta ro aton nga baybayon? Ay, abigon git una sa baybayon ita Mabilo. Ah, kamusta ro aton nga mga taga Knitting Boys? Aro mga manog lasdak, manog pamunit, manog lambat, manog paniutew, manog hugos-hugos, ha? Kamusta ka mo? So, good morning, Anay, ha? Sa mga taga Sitio Baybay. Na sa barangay Mabilo Kalibo, ha? Ay ginapatamyaw gid ka mo ni Kagawad Inday. Sa kabay pamana, nga aton nga mga constituent, ay una sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon. Yaman sa may area Itasitio Pudlon. Kanday nang pini ag kanday nung nuno nga uwagin nagaungkat sa pagpinamati. Padayon nga nagamonitor ita programang Todo Berada samtang nagakapikapi ag nagalabada. Good morning man kay nang nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli, ha? Una sa Amalia Store nagamonitor gid kay nung Merlin ag kay nang Julien Relo. Aga kama naman kay nung Dolpo Morado, ha, nga nakita kami sa basketbulan. Aga siyempre good morning man sa mga taga Takas. Aga kama naman sa mga taga Altamar. Kasi takot sila. Sa mga taga Pangpang Village, ag sa mga taga Sintro Proper. Good morning kay Mr. Hel Regalado, ha, nga nagapamati gid adlaw-adlaw sa aton karaga programa. Good morning anay kay Toto Roger Losero Nagales, nga uwa man nagabugaw, nagapinamati gid adlaw-adlaw sa aton karaga programa. Good morning, ha, sa mga taga barangay Tambak, New Washington. Sa mga taga barangay Mabilo, New Washington. Ila kay kumparing Michael Ferrer na nagbalik loob na. Naging bot anan yon. Ay tao, kung nanuroan ang sintensya sa kanding ato hinaga. Kay kumparing Jojo Malunosan at kay Kapitan Miriam, ha, good morning.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aga kama naman ina kay John Briones nga nagagihit yun ita nga kanding una sa may Altamar. Kay classmate Joyce Socro, ha, Arisos nga nagapamati man makaron. Aga siyempre good morning man sa mga taga barangay Briones, especially sa may Briones housing. Nga nagasigabong kita, una man sa naluok housing, nagasigabong man kita. Una sa teritoryo ni Kapitan Al Bautista. At kama naman sa kaano, nagasigabong man kita sa teritoryo ni Kapik Mandal. Aga good morning anay gali, ha, kay nung Nelson Cipriano, miyembro Itim Gatasan. Ag kay Papang Raul Samoy ay kabi may board meeting, ah, may session, may board meeting ang Team Gatasan. Milk mo to, ayos na, no? Team Gatasan, milk mo to. Good morning sa mga taga barangay Puok, sa mga taga barangay Andagaw, sa mga taga barangay Poblasyon, sa mga taga New Buswang, Old Buswang, barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte, sa mga taga Sila Serna, at kama naman sa mga taga barangay Estancia Calibo Aklan. Ina kay Coach Militar, sa Tatak Militar, Tatak Milgar. Aga kama naman, una kay Kagawad Junjun Fernandez and the family. Pati kay Kapitan Daisy Andrade, nagasigabong man kita. Aga kama naman, kanday Kagawad Junjun Fernandez, nagasigabong man. Ruaton karanga programa. Aga naman kay Kagawad Junior Torres sa Mobo. Aga siyempre inaman sa may barangay Tigayon, ha? kay Daddy Bert Tabasa. Agina man sa Motor Pool, ha? Itaton niya Banwat Kalibo, ha? Agina man sa Linabuan Norte, nag-monitor man si Kapitan Bimboy. Agina man sa may barangay Tinigaw, nagapamati man si Kapitana Nini Reyes. At si former barangay Captain Toto Reyes, nagapamati yun sa aton karaga programa ro Pamilya Reyes. Pati man si Kagawa Jerry Adok. Ang si Wonder Woman, si Miss Mary Ann Ratay, nagapamati man. Ang superhero ng Barangay Tinigaw.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sa mga taga Temporary Public Market, ha, good morning. Sa mga taga Crossing Bangan, New Washington. Sa mga taga Crossing Buswang, ha, maayad-ayad gid niya agahon.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kama naman, ha, good morning una sa mga taga Bless, sa mga taga Santo Niño Village, maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagad. Sa mga taga Tuda, mga tricycle driver, ha, mga multi-cab driver, jeepney driver, maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga kapulisan, at sa aton niya mga force multiplier, ha, maayad-ayad gid niya agahon. Aga, good morning sa Tres Hermanos. Good morning kuno kay Dr. Jones at your service. Nakatudo na. Kay Alicia Bisyete. Ina sa Angas Batan, ha, nga nagapamati gid. Kay Roderick Rinon, ha, nga nagapamati man na mga katudo sa aton karaga programa. Aga, siyempre kay Mami Pearly Puentes de la Rosa, ha, nga nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Kay Steve Pador, kay Ramon Salido, ha, ang kay Nang Rusi M. Isog. At kama naman kay J. Reyes, ina sa Middle East. Ag kay Edward Andrade, kay Ardes Di Juan, aga kama naman, ha, kay Marita Silvestri Almiro, ag kay Nungroy Buntogon, ina sa Temporary Public Market, ha, nga sigidas yun do panamit-samit, sigidas yun dong kayo kuan ng mga mino. Kay Marilyn Sakarias Igat, ha, maayad-ayad gid niya agaon, sayod ko nga nagapamati na sanda makaron, ay bangod nga ni nga Sabadura. Bukon sandat masako, pati man si Maninay Noemi Santa Maria, nagapamati man sa Middle East. Aga, siyempre si Nang Hilda Agnong Buying, nga nagasugnod yun itanda karang tinugon. Asa dagapugan. Kama naman sa mag-asawang Rutolo, ha, kay Ristilin Agbinji Rutolo, ina sa Minaleso. Aga, siyempre kay Nung Rex Agupitan and Family, kabay pa nga may grasya rugawod. Agod hiwaslikan man kita ko mga bakalaw nga ron. Agkurayang ilak. Aga, kung ano pang grasya sa gawod ron. So, good morning, ha, sa pamilya Agupitan, ina sa may

0: Sarhinto Romel Muratoha nga nagakapi-kapi yun. Nagapamati man katon. Good morning kay Nung Jose Feliciano Bonifacio nga nagapamati man katon makaron mga katodo. Kay Gary Patricio ha nga nagapamati man. Kay classmate Melvin Olios. Ag kay Jacinto Turate ha sa Tangalan. Ang nagapamati man makaron sa aton karagapagpangalagan. Ano ro mga mainit-init aga bubantayan nga mga balita makaron sa aton karagapagpangalagan.
1: Walang personal.
0: Samtang nagahugat-hugat kita ko report ita pag-asa ha.
1: Sa kanya mga balita.
0: Araanay ro aton nga mga issues ro aton nga mga topiko.
1: Yeah.
0: Ro aton karaga mga headline.
1: Di mawawala di kompleto ang araw ko pagdi ko siya na.
0: Ay balikan ta sa hindi magbuhay.
1: Tatakay hindi kanya titigilan pagbakulit.
2: Bawat banda hindi
1: alam
0: pa rong kontrobersyal nga krematorium ag memorial cemetery. Agrorayang bag-o naton nga na-discover Engineer Danilo Gumbanser, ano ring plano kara? So, service entrance agro underground it kuryente ay imbes nga RBS GI pipe binutangan nyo't PVC pipe hamakon mong kalukuhan don. Imbes ay sayon palitan nyo ng plastic ay paldo ginansyado umat akon magmauron diba? Ay binailuhan ninyo eh. Ah, binailuhan nyo rubakal ita plastic. Kagayo-gayo, taron, di ba? Kagayo, taron, diferensya sa bakal to plastic. Agrorayang gate. Gawa sa plano pero may budget. Ah, mga katudo, rogate nga 1.2 million pesos. Tanawan nyo baga ha, ay nakabuhang hangron. Pero may una ron, naging sara-sara sanda, lata, yero. Ay paalin ay habog kagkagan. Oh, ngaro budget gali sa gate, 1.2 million. Pero ana nga ron nga concrete fence, sobra 700,000 pesos. Pero panambak mga katudo. Ah, pero panambak kulang. Kulang pa 9,300 cubic meter. Agro project design 3.5 million hamakon mo taron. Hamakon mo ang paglapastangan paglustay. Akong pundo nga kaparti kong 65 million. Grabe taro andang ginghimo. Nga haron pagang ropisikal nga itsura. Itroyon nga ron nga proyekto. Ay balikan taron. Abalikan naton mga katodo. Ay hara si SB member Rex Bautista. Ah, si Engineer Rex. Pabor sa panawagan nga i-blacklist. Ro mga sangkot nga mga kontraktor sa mga maanomalya ag kontrobersiya sa mga iskandaloso nga mga proyekto itaton karaga banwat kalibo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pati Alejandro Rotaplex. Agrayang kontraktor itatong krematoryum. Kaibahan sa planong iga-blacklist, ha, engineer? Kayro mga maanomalya ag iskandaloso nga proyekto, hay. Dayang krematoryum ag kamanaman do atong Municipal Memorial Park. Ag kamanaman do bag-o nga kalibo public market. Ro pumping station, ha? Ro pumping station iya sa may area sila serna. Wrong welcome arc. Ah, una sa diversion. Ang kamanaman dong PNP substation. Inaman gihapon sa Pook GT Port. Wrong covered court. Iya sa Pastrana. Ang patiro Pastrana development mga katodo ay maanomalya man. Daya ipilayang sa mga summary naton at mga proyekto, mga katuto. Ay rosanggo ni ang bayan nagapangayo man ko ginatawag nga summary ha ita proyekto unano undo mga natapos nano paro inwa matapos ay mayad mataron nga magayuan yung ita summary report samtang sa pihak nga bahin rong Nabas People's Council ay nagpasa it resolution para hinyo on sa concerned authority nga ibutang obrahon nga 200 pesos per kilo ro farm gate it ginabaligya nga baboy nga buhi mga katudos. So istoryahan ta hindu na ron ha. Kung pilagid ay ginansyahon ko mga manog baboy nga ra ay ruhambay permi perde. Halin sa urok. Hasta sa pakaon. Gastos kung pilagid ruandang hilimpyo, pilagid ruandang ginansyahon sa kada ugo it baboy. Haragon. Ay may anumgon kuno ka mga banwa nga positibo sa iisip. According sa taga-upbit. Ayara, nagsala-sala yung sanda. Ay sa maabot nga adlaw ita Lunes sa Hulyo 27. Lubusan yun nga igasarado. Wrong border it Aklan. Isara na po, ro border. Striktuhan yun it mayad mga katudo ha.
1: Bunga nga walang boses. Di ba kapagsalita? So na problema nyo na di...
0: Umpisa sa July 27 mga katudo nga igasarado ro mga border iya sa probinsya it Aklan. Tagod according sa upbet malikawan rong pagyapta it ASF kaya raan umuon ka mga banwa kagaya undo mga nagkagamatay nga mga baboy. So standby ka mo karon ay aton doon niya pag-aistoryahan pagkatutukan sa kabilugan it aton karagapagpakalagad samtang sa pihak kabahin rong barangay Katiklan gingkilaga bilang natatanging LGU partners it Department of Justice akong Parole and Probation Administration Regional Office 6. So congratulations ha kay Kapitan Ralph Tulosa no imaw gyapon no kapitan no ita barangay Katiklan. So congratulations ha kay Kapitan Ralph Tulosa. Agararo balita ko implementasyon ita toda uniform ya sa Banuat Kalibo. Umabot yun sa masobra 50 ka mga tuda ro nagbayular nga hatikitan sa implementasyon ito

0: sa pagbakay itbugas.
1: Nahayaan pa sa nandiyan.
0: Ay sayang na sayang ron.
1: Kapagbabahan niya sa lipunan.
0: Kung sa mga kanta pa, sayang na sayang lang. Sayang ang 5 million ninyo nga inugbakay itbugas. Plus pagidro 5 million nga streetlight ha. Maghalin iya sa poblasyon paagto rito kunta sa may sentro proper. Ita barangay Dungon. Ay butangan kamot ta streetlight una solar pa. Ay isipa lang ninyo nga damgo. Ay bisan alino ni Mayor Ogi ay hindi kita magsugot do mayoriya. Kaaprubahan. Ginausuyan kita nang dat problema, ginausuyan kita nang dat komplikasyon.
1: Idol, kag malungkot ka.
0: Ay kun mga mayad nga mga doktor kunta ro mayoriya.
1: Seryosong usapan.
0: Bisan sa katagayang revise. Ay anda kuntang ayuson. Ay doyon malang hay word. Ano karon do issue sa word kun hindi pwede ro revise o obrahon ito kun ano rit nga sarang nga maakseptar. Akong nanuro kakuyangan dapat ging kabuligan ay una kamo sa Legislative Department, kamo ro mga mambabatas, kamo ro mga lawmaker. Huwag kita kamot mahimo ay. SB member Jisrael Templo Nuevo sir. SB member Jerome Vega sir. Huwag kita kamot mahimo ay nga mga veterano kamo. Pero iba kuno nga mga miyembro ita mayoriya nagahipos yang bisa nagasakit man kun tama na ro amon nga buot idol ayo galing mana uwa kamit mahimo kahipos lang nga mana kami kasi nagatindog kami sa partido. Oo, kung eleksyon sa partido, dipensahin nyo. Pero tapos na ang eleksyon eh. Pero eleksyon sa 2028 pa, di katugaling kamo depensa. Pero makaroon, dipensahit ninyo ro kagugot mo, nito man si Haron. Aman, ay bugas do ginaistoryahan, pang bakait bugas ang proyekto para sa kayak it karsada. Para magayo kamo sa mga manakaw, magayo kamo sa mga disgrasya. Agod hindi makatugot tumpok ning mga marites sa binit karsada ay mahayag.
2: Berwada! Berwada!
0: Uwaon kita't mahimo si Mayor Karay. Babayron? Babayron 10 milyones? Di ba nga kagawad Michael Villanueva Solina, sir?
1: Babay!
0: Agka man naman kay Idhel Iraba, ag kay Angie Torres. Good morning, anay sa taga TGH Group, ha? Bukon itaga gabi ihilong. Sayid ko nga naga-walking-walking kamo makaron ag nagahigop it kape, no? Or nagakaon-kaon na lugaw nga may itlog. Daliyang ay si Katodong Veronica Torres naka-standby na po mga Katodo.
2: Radyo Todo Live Report.
0: I-check na to ni Mau kung si inyong dubagyong si Kiyapo ha, or si Nool. Ha, mga Katodo, ag anoro dayagat panyimpo makaron iya sa Pilipinas. Okay, i-check na to.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O Katodong Veronica, saan na po si Bagyong Kiyapo? Magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga. Narito na ang update sa ating minomonitor na si Bagyong Kiyapo. May international name na narito nga ating pinakahuling satellite image kung saan ito nga si Bagyong Kiyapo ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kanina alas 2 ng madaling araw. Ito ay may international name na nabanggit nga natin na si Nool. At ngayon, nasa typhoon category na nga rin itong si Bagyong Kiyapo. At kanina alas 4 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 320 kilometers west ng Basco, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 kilometers per hour kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At narito naman yung forecast track netong si Bagyong Kiyapo na may international name na also inaasahan nga natin na tatahakin nito yung direksyong northwest bago mag-landfall sa may southern mainland China. And due to favorable condition, posible nga nitong lumakas pa in the next 12 hours, although papalayo naman ito sa ating bansa. And then once na ito ay mag-landfall, ay inasahan nga yung tuluyan pa niyang paghina. Kahit nakalabas na ating Philippine Area of Responsibility, itong minomonitor nga nating bagyo, meron pa rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa may Batanes, sa may Babu.

0: Puyan Islands, and then sa may northwestern portion ng mainland Cagayan, sa may Ilocos Norte, at sa northern portion rin ng Apayao. At dahil nga sa southwest monsoon at periphery nito si Quiapo, meron din tayong mga bugso ng malalakas na hangin ngayong araw sa most of Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, sa may Northern Samar, Zamboanga del Norte at Davao Oriental. Bukas naman sa may Batanes, sa may Cagayan, sa may Ilocos Region, Zambales, Bataan, Quezon at Mimaropa at sa Monday, sa La Union, Pagasinan, Zambales, Lubang Islands at Kalayaan Islands. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng madaling araw, kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan yung posibleng andalhin ng bagyong Quiapo at southwest monsoon. So dito, ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan natin inaasahan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Abra, pati na rin sa may Zambales, sa may Bataan at Occidental Mindoro. Kapag 50 to 100 millimeters yung inaasahan pag-ulan, asahan nga yung landslide sa urbanized, low-lying at malapit sa river at landslide sa mga highly susceptible areas. So yung localized flooding sa areas na urbanized, low-lying at near rivers. Bukas naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang inaasahan sa Pangasinan, pati na rin sa may Zambales. Meron pa rin tayong gale warning sa may Batanes, sa may Babuyan Islands at ang northern seaboard ng Ilocos Norte. Kaya mapanganib pumalaot sa lugar na iyan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Atin nga muna ang latest sa ating minomonitor na bagyo mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Roaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Todo Berada. Berada.
2: Wala na si Bagyong Quiapo, no? May anaguman nga international name kasi going to China imaw eh.
1: Todo Berada.
2: Ang hanging habagat yamang ro nagapanagasa nga habilin. Ah, bangod nga anang timpura. Ay bangod nga habagat season makaroon mga katodo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Good morning anay kay Mami Jo Malapad ha kay Jo Wide. Ina sa Barangay Puok no nga nagapamati gid imaw makaroon. Kay Melody Ikabandi. Aga kay Karin Mayor, ayan, kay Leopoldo de la Cruz at kay Josephine Sokgang, ha? Ay ginapatamyaw na si Roger Alparo, nga nagagaha itlumpia rapper, no sa Banga, ba, na sa Banga Public Market.
1: Todo Berada.
2: Nagasigabong kami sa Banga Public Market, ay sige. Good morning ha sa mga taga Banga Public Market.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: May tatlo ka mga vehicular accident ang naguntad. Agro mga biktima haging pangdaga sa Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital. So standby ha, ay ginahugat-hugat aro report ni Katodong John direkta sa may provincial hospital. Detalye ko rayang tatlo ka mga vehicular accident ha. Ag may daywa sa tatlo ka mga estudyante nga nakapagagyo matapos mabuan it marijuana sa Hawili, Tangalan.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Oh, so nag-surrender man do iba, no? Sa numan siya PNP. So standby ka mo, ha? Standby ka mo. Sa report ni Katodong Rinald Banjola regarding di kara no, sa mga estudyante nga ra ang nabuan ita marijuana mga katodo no. Aga standby ka mo ay may 28 anyos nga rider human ro na aksidente sa ginamaniho nga motorsiklo sa barangay Dumga Makato Aklan.
1: Komentaristang
2: ang raya nga balita ay iya pagatara sa may segundo distrito uwa patakita iya sa may primero distrito no. So standby kamo ha sa mga balitang pulis.
1: Todo Berada. Berada.
2: Good morning anay ha kay Ezra Vidal nga naga monitor man una sa Puok Kakalibo.
1: Todo Berada. Berada.
2: Unagon si Katodong John, dong i-check naton sa anakaranga report, no? Direkta sa may temporary public market naton, mga katodo. Ag hindo na, balikan ta ha, rurayang panawagan. Ita nabas People's Council sa natungdan nga hinsat gobyerno, no? I think Department of Agriculture siguro, no? Ay tao kung may andang power doon. Nga abi hay ibutanggid sa piho nga 200 roper kilo itababoy nga buhi. Ay may una nga ning 140 pinakamanaba. Ah, 150. Hambay ko, okay yun doon mga 180, 190. Kasi kung mag 200 rubuhi nga baboy, hay rurayang tig 240 nga ranga karne, hay basi sumaka imo 300.
1: Todo berrada, berrada.
2: Ay siyempre, buhi pa yung abimana 200. Pag-abot sa slaughterhouse, duga nga bayad. Mga tiket, sari-sari, imong bagayran. Ay basi kondo 240 nga kilo it baboy nga karne, hay mahimong 350 or basi mahugog pa sa 370.
1: Todo berrada, berrada.
2: Ako niyat ang kwando na panagupno pa mga katudo ha. Nga kon halimbawa nga mauron do presyo ita baboy. Hindo na ayatong istoryahan do presyo hanay ha mga katudo. Aganano ro maging problema kon in kaso nga isa rayon do border itaklan. Ha, may problemahon ba nga? Ro aton niya mga negosyante, mga biyahidor it baboy.
1: Todo berrada.
2: O i-check ane natin si Katodong John Camisilla.
1: Radyo Todo Live Report.
2: Detalye ko rayang tatlo ka mga vehicular accident sa mga detalye. Katodong John, please go ahead.
3: Sangka 34 anyos na tinuga katunga judil no, ba na aksidente sa motorsiklo ag imong idrang igbata. Nagabot iyat mga alauna 40% kahapot-hapon. Robikti mga rat vehicular accident nga si Sara Jean Rentilio.
2: Mm-hmm.
3: 34 anyos sa Panginharong Tara Katurhunjil, no? Imora taga barangay Mabilo sa Banwa, Ita, New Washington, niya kunsiin. Sakay mo sa anang motorsiklo. Inaman sa anang lugar, no? Sa barangay Mabilo. Aga bigla, taga Katurhunjil nga may dumagan nga sang kaayam, no? Bigla ang tumabok sa karsada. Wata ka prino rayon si Sara Jean Rentilio. Arat ang hasunggaban. Ang imora ay tumumba sa motor nga na ginasakyan niya kunsiin. Dahil nga nagabiktima si Sara Jean Rentilio, haiging kabuliganan na naging dala iya sa aton nga may provincial hospital dahil yung nakaagog at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party kanawas nga kusin. Dahil nga nagabiktima, iya makaroon sa aton nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Alas 7:30 kabi, nagabot iya sa aton provincial hospital dahil isang bilog pa nga na aksidente sa motorsiklo. Dahil nga nagabiktima nga si Vince Ryan Alfonso, 20 anos pagidaro no ita barangay Kupang sa Banwa ita Banga ara ang kas nakara wat iba ko si Chanta Perido 18 anos mada pagidaro karano ita pagsangan sa Banwa ita Banga kuchin sanang daywara sakay standa nga motorsiklo pagabaton di karon sa barangay Nabitas Bumansa ba malayo-layo randa gidalaganan kara ito ti usandar na aksidente sa may barangay Nabitas sa Banwa ita Numansa nga kuchin. Ging kabuliganan mo sa nang daywara nga ging dala iya sa aton nga may provincial hospital dahil daywa nga nga si Vince Ryan ang si Santa Perido ay nakaagom katurong adyo ng mga nakasari-sari nga mga astro sa nakasari-sari nga party kanawas na kusin sandara ko lihi ay ginadesisyonan at ang mga pamilya na iga-transfer sa mga pribadong hospital iya sa aton nga may Banwa ita Kalibo. Kani medyo magat-gat pero tama ko dahil wala sa pagkaksindi. Pagkaksindi na sa motorsiklo dahil nga si Vince Ryan Alfonso at si Santa Perido ita pagsangan at Kupang Banga katulungan Judil. Ag nagabot mo rin alas 2:05 kada tagaga. Rayan nga nga biktima maghihapon ita vehicular accident nga si Cesar Christopher Okindo. 27 anyo sa pagidaron karano imoro taga barangay Santa Cruz sa Banwa ita listo nga kunsiin. Sakay man imo sa ana nga motorsiklo pagabot ni karon sa may barangay Dumga Makato imorahay na aksidente aging dala man niya sa aton nga may provincial hospital dahil si Cesar Christopher Okindo ay nakaagom katurong adyo mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte nga rawas nga kusin, dahil nga rabi kimahay iya man makaroon sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital nga ni sa dahil nga aton nga sa gabi isang adlaw, ay tatlo ka vehicular accident nung nagkanabo, iya sa aton nga Banuat Kalibog, iya sa aton nga may probinsya Itaacan. Pero mga naka-confine makaroon iya sa aton provincial hospital, no? Sa aton nga surgical ward, may 65 ka mga naka-confine sa aton nga PD wards, may 48 ka mga naka-confine sa aton nga OB wards, may 93 ka nanay ag may 21 ka mga ungaro naka-confine sa aton nga female wards ito sa may second floor, may 71 ka mga naka-confine sa aton nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 121 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan katulungan judil do kay bahan ro ICU ward agro isolation ward may 442 ka legal age ag may 21 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katulungan judil do nagdiretso kita riya sa ato nga masakusako na ato nga temporaryo na ato nga makaroon nga may kalibo public market sa makarong adlaw nga Sabado. Makarong adlaw nga Sabado, no? Bukod kita gaya ro atong isda, makarong nag-abutan niya. Medyo bukod abunda. Kung nagtaliwan nga mga inadlaw, abo nga isda. Pero makaroon ay bukod kita abunda. May mga isda nga nag-abutan, pero bukod kita yung gaya. Gid ka trong Gilhara ro mga isda nga mabaka ninyo, makarong iya sa aton nga may temporaryo nga may kalibo public market, no? Pero rin mga isda nga ginalawag nato, no? Bukod sa dayit abura. May tiyaw kita riya, halin kita sanggato 120 at 150 kilo. May suntidos kita riya, 160 kilo. May salay-salay kita riya, sanggato 100 kilo. Hasa-hasa, rin malagro abu-abu, hasa-hasa nga ra, 140 kilo. Tamban na ito riya, sanggato 100 kilo. Gurayan, no? Gurayan, mintok tara, bukot at magkugurayan na 200 kilo. Lawayan, 160 kilo. Rumataan na ito riya. 120 rumilintok, may mga ko matang mataan kay Bradley, may nagko tramataan na 200 rukilo. Bantalaan na ito riya, 340 rukilo, ina kay Bradley, 340 rukilo. Malasugi, 400 rukilo sa itong malasugi. Marot, sanggato sa rukilo, no? Pero pulata, itikog na marot na, mamsa na ito na kay Bradley, no? 340 rukilo. Kay Nanay Marit, no? Rana nga isda, makaroon, may ubud-ubud di mao, 150 rukilo. Rana nga liwit ka na, 200 rukilo. May bisugo si Nanay Marita, pero bukot abo o bisugo na nga ra, mga pilang kilo mula ra, 280 kilo. Sa akong classmate, may suligi mao, 220 kilo. May danggit pa ni mao, 250 kilo. May salmon imaw, hay 250 mandro kilo. Rayro mga isda, kung mabakal ninyo, pero sa uman, bukon it abundar isda nga ra nga itong ginatawag nga ra, nga ibakas-bakasan ninyo, para makaabot pa kamot, dahil nga mga ginatawag na itong mga isda nga nag-abutan niya sa aton nga temporaryo na ito nga may kalibo public market. Pag-abot sa bangos, okay mata, gaya-gaya mata na itong bangos, no? Maghalin ito kay Kapitan Nero Fernandez, Lucky Porpoise Dealer, iya sa akong likod, kay Ma'am Nining Tolentino, kay Bro Jopil, sana nga bangos na, sana kay likod na karon na, Rodilin Bonlis bangos, no? Depende sa sizes, bangos ha, rumintok ka bangos, abo abo, rumintok ko sa likod, ginapakas na daro bangos, no? Halin it 120 at 140 kilo. Pero pag pwede ta natong sabawan, pwede ta natong babakon ra 180, 200, 220 at 240 kilo, no? No? Ano atong bangus makroon niya? Pero atong pasayan, lumago na ito, no? 300, 350 at 400 kilo. Pero atong nga taho ngay 800 at 100 kilo, no? Yan ay bakas-bakasan nyo. So uman, bukot abundar atong isda makaroon. Yan ay medyo mahina sa atong malatok makroon niya. Medyo kaba na itong alatok, makaroon medyo wait, naka-display, no? Sa pinakalikod na ito, ito di katuro abu-abu ng isda, no? Pero, mga ginahati-hati, wala na mga isda, makaroon pinabaligya riyan. Pag-abot sa karne, ha? Karne na ito, okay, mataro atong karne, no? Pero atong nga manok, no? Atong karit manok, rodis chicken na ito, ang grubak yan, di mo matagya po, no? Matarag taas, 200 hasta 210 matagya po, no? Kilo. Pero atong nga native na manok, 380 matagya po, no? Kilo. Pero kabot, no? Parts, karne at manok, kung mabakal ninyo, sa iba't ibang presyo. Parehas man to karne naton ita baboy, no? Ito amigo, karnit baboy, nung utak na nga nakita ka na, kung nagsaka, ro, karnit baboy, yung nagnaba, ayaw matako, no? Imang matagyapon, no? Ang presyo riyas, ha? So, dito ito, merkado publiko, no? Pero kasi, purchap aglim po, 300 hasta 320 matagyapon, no? Kilo, pero pababot, no? Parang si karnit baboy, nga mabakalin nyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, kung ano yung gustong haon mo, karong sa adlaw nga Sabado, no? pangsisig ninyo ro na, pang sweet ham, pang dinuguan, pang nilaga, kumpleto sreyaron, abo reyaron nga, nakahinira riya sa aton nga, meat section o pag-abot sa karni na aton, ita, bakag anwang, ranang unog kara, 420 matagihapon ro kilo, hara, sa aton amigo, gasablay lang ro, mga karni, ita, baka ag anwang, no, o, tabo, no, mga pamilya Romero ra, no, 420 matagihapon ro kilo, pero kabo, taro pa si kanit, bakag anwang, ang mabakal ninyo, sa iba't ibang presyo. Pili at kamo no yung patahon ro na gaon pang dinuguan iya di kra kompleto may panit man iya nga gina gauta ga panakot kat ibo ra ga sabaw ba kan nami to mahigup eta may init-init nga sabaw no ngani adtong kamo ro ya what problema sa ato matanga mitik yo medyo wa mata sandar makarit problema pero medyo ginukulkulbaan sa dahil iklos in mga borders iya sa ato nga probinsya Taklan. Si paring tutong mo ni Pumusino, medyo kaya na para inlugtas na ka to, medyo...
2: Aman.
3: Pamatyag, no, batsa na batsagan yun na siguro, medyo magkakuan din, no? Medyo...
2: Nagakuli, ano ba boy? Gakuli.
3: O, maapituhan din siguro sanda, dahil naman, dahil pag hindi yung dusumudo, mga baboy, mga karni, mga baboy na ito, ya, bakag anwang, sa sunit ato nga probinsya Taklan, nga naghalin sa mga guwa itatong probinsya, ay pati sanda riya, maapituhan din. Dahil randa ka nga ginanegosyo riya, manghalin man sa ibang probinsya ginabakal rito ang ginadalaya sa aton nga probinsya Taklan no dahil ro aton tanan nga mga hog greasers naton riya ay kun sanda gila saligan hindi ta maka kuan mo hindi kita bukod sufficient andang nga mga baboy o ano man naruna nga iga supply sa aton riya nga mga pumuyo parte sa karne no medyo nga ni doon yung ginakulkulbaan nanda dahil
2: ay po pagutan na abis handa kun in kaso maton mag-close border yon do aton nga probinsya ay sa Lunes nga ni ra may epekto maton da sa inyong supply nga ginabuan it baboy nga buhi?
3: Bro, good morning no. Pag mag-close border sunabi kita no sa aton nga probinsya Takan parte sa mga
2: baboy
3: karne nato no sa aton nga mga karne no atong baka anuang baboy.
2: Baboy.
3: Ano maapektuhan gyud kamo ya sa mga supply nato riya ita mga karne ya sa tudi tato nga kalibo.
4: Ikado taro na imong maubos yung stock ya sa Aklan ay sigurado kita mo shortage sa baboy.
3: Wow, ay sin pa para sabi ni Karasin kamo mga buol.
4: Mga stock
3: sa aton nga mga backyard naton adoy ilang katulong judil no. Maapektuhan kita sa naroy na nga ginakulkulbaan
4: ta. Mataas sa baboy.
3: May posibilidad no katong gidil nga
2: magataas do karne at baboy. Oho. Pilagong dubuog mato ninyo't buhi makaron live weight.
3: Makaron bro ay
2: pila ro buhi
3: baboy pila makaron din yung
2: buhi.
4: 160 ano na sa live weight mao pero depende basta magtaas karon sa daya ron.
3: Oh, 160 makaron katong agil no sa buhi no. Pero ha hindi pa masyot no nanda dahil basta magtaas na magtaas pag ikuno dahil
2: kun magkaubusan it's stuck.
3: Magkaubusan it stock no bro do yung ginaproblema na kulban.
2: Ngani nagaworried kita sanda no sa rayang pagumpisa pero sa yun mato ninyo nga maclose border na kita sa Lunes.
3: Sayid ninyo nga maclose border kita sa Lunes. Oo, sayid bananda katungil. Do yun do anda kuno nga ginaproblema makaron. Ang sayid bananda nga ro mga hog raisers naton riya kapit para yung mga backyard naton nga hog raiser. Ay bukong gito no ita abo katulong ajudil no. Bukot o agwa makuno mga pigirig ita itang mga kuan kuno nga makakaya magasupply it mga karne riya sa aton nga banwa ita kalibo no sa aton laging mga restaurants kabuabo agi hay pag once nga nagcross borders kuno din ana nga niya problema pag hindi makasuod riya ro mga baboy bakag anuang riya sa aton nga probinsya Takan lalong-lalo gid sa aton nga banwa kalibo ay di karon sanda maga problema ro aton riya nga mga nagabligat mga karne riya sempre wa man sanda kuno mabuan. Kung iya man lang isalig ko sa mga backyard nato patining.
2: Ay pilagid maubos.
3: Pilagid lang kuno.
2: Do kalibo lagi pilagaging katulinada ro konsumo kada adlaw ay, di ba?
3: Tama. Tama katulong gidil doon makaroon na gina problema riyan no. Anda mata kuno updated mata kuno sandar sa mga raing mga balita ang mga close kuno ro kwan yun ato mga borders iya sa ato nyo probinsya Taklan. Ay doon yung makaroon doon gina problemaan pati si paring tutong mo ni Pumusino o Tokina naga kuwiit yung tukina nga simpre pag apektado kita sa andarya tanan nga manog baligya at karneria susunod ito ito nga merkado publiko katulong nga niya ya buluban tayo na itong kuno pag piling adlaw nga ra base magasaka pag hidropresyo ita karneria sa susunod ito ito nga merkado publiko katulong nga Jodil dahil sa day nga ra nga mag close border rato nga bilog nga probinsya at Aklan sa katulong nga Jodil aga doon man doon sa bilog nga ito nga subaybayan tanaw naton aga obserbahan naton kung ano gidro maging resulta sa raya nga nga mag plus border dahil naton nga banot kalibo itar pinakasentro riya kababo riya nga restaurant volume it mga karne nga ginakinangan adlaw-adlaw iya sa ato nga banwa ita kalibo ang sabilog naton nga probinsya takan kung ano matabo kara kung ano gidro resulta kara sa raya nga pag plus it border naton para sa mga kasapatan nga magasud iya sa ato nga probinsya ita Aklan
2: ta bantayan ta sa Lunes sa bantayan ta kung ano reaksyon itaton nga mga negosyante ita baboy no katudong yun ay pila malang ba pila malang maubos dustak matuod naton iya sa Aklan sa rayang mga nag-aalaga it baboy iwa mat mga magag kung pigiri iya makaron
3: tama kagin katurong adil doyon roan na ginakulbaan makaron iya tanan nga ato na mag-inistorya kita riya sa aton nga mga matansiro o ato na yung mga nagalasa riya ito nagabaligat baboy ang karne riya sa sud itatong merkado publiko ay paalin man ako huwag mat kami ibaligya riya sa among latok huwag mat kami mabuol ng mga karne buhi man o ano ro na huwag makamit hibakal ay ano man amon man ang riyang i-display sa amon nga latok huwag man kapit ibaligya ron marundog na problema o pangamuyon lang kung katrong judil nga hindi magbuhay o pag-closet burgers nato niya sa ato nga probinsya
2: paanong hindi magbuhay ay harangani initially may ano mon kabanwa nga positive sa isip
3: ha? Doon pagigani katrong judil no?
2: Gabuhay tara katrong yun gabuhay tara
3: doon nga nero problema kung gabuhay tara katrong judil maging akwan tara maging maging problema ta sa atong supply mga karneriya sa ato nga probinsya at Aklan sa Tungil. Subaybayan nato no, kung ano magkatabo sa Lunes, tanaw nato kung ano magkanabo sa ato na yung mga meat retailer iya sa ato nga kalibo public market. Ang pagkabo sa gulay ka Tungil, huwag matagatat problema, abunda matagatat gulay no. Tinadkad ang mga nasinsin yung mga gulay, mga binugus-bukus yung mga gulay. Pagabot niya sa kilid nato, nga palapos ito sa likod, ita meat section. Yan ay karakay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store, Completos, Ricardo, so di karakatungan din lang, katunganan, kay pa taring mong sa Baliro Drive section ang pinakalikod gakuskus aga puga ita pay prato grocery grocery section nato no ina sa Swalog sari sari store no kaya Toto Andro Swalog Junior no kaya nang Josephine Ilorita Swalog no sandaro na maginaruga ano no ga manage no ang tabo karon na ro Roy Buntogon restaurant agba adto ka buwat problema pangmasa ro presyo walang problema agri karaman na bugasan ni ma'am Jocelyn Adok no pagkapos ito patok kila Chirod abo man mulero na mga ato nga mga frozen products sa atong mga kakanin abo ro na naka display no ang sa katunganan kaya prutasan ni Papa Dads gani magadto kamo abo man ro na ga display mga baho no ag mga gulay katrong adil gani mas manami ang tul timprano kamo magpanindahan agud makaabot ka mo riya dahil sa uman bugot abunda ra atong isda makaron nga nagsuod ya sa atong nga merkado publik katulungan.
2: Ngani ay amat-amat yun kamo motion manindahan kita kung may inog panindahan mas kamo.
3: Si paring Ili na Bara, yota, gaon pa ta, yota, nakapili, o tibat mga maraming isda dito sa likod, araw atong presidente kita, meet vendor siya sa sunit ato nga, merkado publiko. Ang bago ako mag-stroke katulungan dyan, no, bago ginagretugid, no, rong grupo namin kabihin, no, chip liit, no, batsuyan, ina sa sila sirna, rinagilan rin sa kilid it, sa may sila sir na sa kilid ron ita St. Jude's Hospital no atong atang sa printer ron ina kami kabiyabi sa Chipliit Batsuyan Aglumihan Restaurant kanem ito kabarato ang kababo o kapamahaw ron na gakao no sa pagmanage did ito mag-asawa nga kaya bro Leonard Bernas ang kay misis na kabiibaw kababo ramong sumsuman kabiin no ginilaha ni bro da bro Leonard Bernas no kibana kon siya bro Richard Richard Feliciano no si Jumong si Toto Mark kay bahan akong kami eh nagtagay-tagay bayaw ni bro Leonard kay bahan kami ang sinisis na yani ay happy happy listening guys makaron ga pinamati sa na makaron da nagachat sa nakako naga pamati sa na makaron aga adlaw-adlaw ta kuno sa naga pamati sa radio todo ay happy happy listening kinyo bro ha bro ako ng mga grupo ay nasa kay bro Leonard Bernas no agi chip liit batsuyan. Gapi ang pinasinig man, no? Sa ato na mga listeners siya, makaroon kasi gabong mangyapong kita sa Kalibo Public Market kay former SB member George Agmila Kimpo, no? Kaya Honorable Vice Captain Neil Ibardulasa Candelario. Ay, sa ato nga maugod ng mga kagawad, no? Kay kagawad Honorable Lawrence Mira Flores, barangay kagawad Honorable Jongjong Colincio. Rakon nga igsuo, no? Rakon maugod na kong nga ambulance operator, no? Kaya igsuon Christian Tanya Milgarejo, reading-read yun siya, Toto Cristiano si Enzo no nagapadlagan manit kagawa di sa may barangay poblasyon no Chief Popoy Melgario happy happy sininga pinamati sanda makaroon no, sa ato nga programa ag kaya kuya Rexes Dadibas it barangay Linabuan Sur no ga pinamati sanda makaroon ag pro grupo Rotem Boboy sa Boko Teams taga pinamati kay bro Julito Flaviano thank you good happy happy sininga inyo tanan-tanan. Dahil katong didil may ato dato nga balita no maghalin niya sa ato nga may area o ba responsibility no maghalin ito sa may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital paadto riya sa ato nga masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market. Sigapon para sa Todo Birada ako man si Katudo nga John Kabisilian ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abogin nga salamat ha kay Katudong John Kabisilya, direkta nga nag-report no sa anakaranga area of responsibility halin sa may provincial hospital paagto sa temporary public market naton. Ambangan ni Jimmy Ruiz, 160 inyong bakal ko live weight. No? Ay paalin do bakal sa backyard, hagracer nanda man lang, doon ay 130 andang bakal sa antike. No? Suno kay Jimmy Ruiz. No? Ah, siguro manugbaboy man si Jimmy nga ra. Good morning ha kay Ranjay. Ginapatamyaw na si Uncle Jojo Alegria ag kay Nanay Pilisa Alegria no nga permigid nga nagapinamati kuno kato no kay Liumar Nabas ginapatamyaw na na si Nanay Nilda ag Tatay Minong ina sa Panipyason Madalag ayan ag kama naman kay Arcili Arellano kay Bilya Losero Crispino no nga nagapamati man ina sa Aliputos Numancia ag kay Lori Cerudo no good morning man gali kay Nung Daning ha nga nagapamati man makaron si Nung Daning no ag kama naman si Nini Lorina ag si Ampod Apid no nagapamati man ag si Ampod Jepre nagapamati man sa aton karanga
1: komentaristang walang sinasanto.
2: Kung aton abi analisahon banwa, no? Ro kalakaran. Aro kalakaran ha. Sa bagaligyaan it baboy, no? Ang mga katudo, no? Ro urok pagat ama karon dingdong, di ba ro urok makaron is sa 5,500. Tama? 5,500. Oh. Rupids per sako ay 2,150 times 4 roap at kasako ay 8,600 plus abimana may mga vitamins ka may mga medication 200 total capital mo halin sa urok paagto sa PIDS, ang sa mga vitamins, 14,300. Ha? Roy mong kapital, no? 14,300. Ro price, per kilo it live weight, ay ibutang naton 140. Kon 90 kilos ro anang kabahol.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: So kung mag 140 ag 90 kilos dingdong ing baboy, ring kabakganan 12,600. Ay paano ring kitaon kara? Ay ring ginastos ay 14,300 sa 12,600 ring kabakganan. Logika it 1,700 sosman.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Logika, ah, mga katuto. Oh. Sa sangka baboy, ha? Hay kung magnapugo ring baboy, 17 mil ing lugi. Nabakon mo na.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Ah, mga katuto. Oh. Uwa pa karon, ni mo ginahuya pa ring kagaoy. Oh. Wapani mo na huyapa ring tubi, ring kuryente, ring gasolina, no? Sa pagpakadto pakari, pagbakay, ha? Tapos, sa 3 months, wakagalit income, hindi man mabalik, ro'y mong ginastos, aman. Hay lugi ka nga ni, 1.7 do imong kalugihan sa sangkaugo it baboy, hamakon mo na, no, di ba?
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Kung magsinto 40, oh. Pero kung magsinto 60, goginan siya ka gamay. Oh. Ah, gamay. Wagit. Bisan hambagun mong alkansiya ay wagit ang lugi kagit imo kung manugbaboy ka.
1: Todo berada.
2: Sangagan yung abi nga may baboy ka, sangagan yung abi nga may negosyo kang baboy, di ba?
1: Todo berada. Berada.
2: Iubra kuro computation nga ray. Oh. Ayang-ayang man nga mag-harvest katot gutaw, tangkong, ang imori imong ibahog, ay wao nag-auso makano, na ikon doon yung ibahog, ay sa 5 buwan, siguro anong buwan, may kung makadispatsa ka, ha? Hindi mo mapabahol. O ay gabakay kagit imo itapids. Pero kung may bulig ro aton niya gobyerno, bisan sa pabahog-bahog lang, ha? Sarayang 2,150 per sako itbahog, ay makapiyan-piyan. Diba? Halimbawa, kung may ginatao ang gobyerno, ro, Department of Agriculture, ha? Kaya nga ni ro, Nabas People's Coalition, naga singgit makaroon nga obrahan yung 200 ro farm gate, ay kung magtig 300 rong kilo itbuhi, ay may guginan siya sanda sa sugod itatlong bugan, bisan papaalin, no? O galing, Ruhambang mandayot mga negosyante, mamagakyaw, kung mag 200 ya gimana ro kilot buhi, ah, 90 kilos, ah, ay basi managa 350 man, o 370 ro kilot karne o dayon sa merkado.
1: Todo berada, berada.
2: Ay makaroon yan eh, may 240, may 250, 60, 270 na budlayan na magbakay ro aton yung mga pumuyo at karne.
1: Komentaristang oh, walang
2: hamakon mo ni ha, Banwa, no? Hamakon mo ni, no? Ako niya nga computation. Insakto ra, no? Nga, ro'y mong kapital, 14,300 total capital, ang kitaon mo, 12,600. Oh, logika sang 1,700 per head. Hay kon magpugo dingdong ing baboy. Logika, kulang-kulang 20,000.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Doyon, ako nag-aobra ka mo computation. Ay kung huyapon mo pa rin kuryenteng ginagamit, ring tubi, ay nawasa man doon ginabumba sa mga baboy na painom. O, gasolina mo kung may service ka nga nagabakay kat sinako nga pids. O, sa 3 bugan, ay wa, logi kayo.
1: Todo berada, berada.
2: O, ah, sa silhig. Baka ka matsilhig, no, di ba? Oh, silhig, ha? Pila ang silhig? 35 pesos. Oh. Aray ang silhig it, kwan, niyog, o ibyok, ha? Ay, sa 3 bugan, di mo nga rong silhig. Nagasilhig kag ungibon pat baboy nun, tawagon.
1: Todo berada, berada.
2: So, no, kay Nancy Season, matansiro lat a makaron gakita, perdero hagriser. Litsonon nga ni 100 yang andang bakay, kugang pa sa kapital it urok. Ay wa ka ganit mahimo. Suno kay Roldan Kasidsed, good morning idol. Mayad kong umabot sa 90 kilos ang baboy, paalin kong 70 kilos lang ang ana timbang sa sugod. Ah, it 3.5 months. Ay kung mag 3.5, lugi ka na. Dapat 3 bugan dispatsa mo na o hindi paabutan. Ha? Ay, amakon mo ang pizza kin, 2,000? Ha? 2,150? O. Ha? Sa sangkababoy, pila ka sa kuro imo nga maubos?
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Good morning, Idol Iya. Sa numan siya ro live weight, 155 per kilo. Tapos ibaligya do karne it 320. Dinegosyante it aro asinso. Kagoy ro agriser.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Ayawa nga ni kita mahimo naman siya hanon. O harap pa sa bilog, no? Good morning, idol. Iya sa liso, abo gaalaga it baboy. Ginautang rubahog anay. Gaangal sanda, uwa yun ituyap rugaoy. Ay, gilang. Ay, kung huyapon mo matod ring gaoy. Huyapon mo matod, ruin mong tubi, kuryente, gasolina sa pagpakanto pakari, pagbakay mo itbahog. O. Ay, wataro kung huyapon mo tanan. Ay, doaton pa yung aning computation halin sa orok bahog. O. Sa sang kaugot baboy lugi ka, it 1,700.
1: Berada, berada.
2: Sangagan abing manog baboy kag bumaligya kat napugo 20 kauguhay madamaw-damaw ing kwarta pero kung huyapon mo wagid. Wagid logi ka kung nagkapital ka, kapitalista ka. Ha? Kapin kung ginautang mo ring peds, ay sos. Pagbaligya mo king baboy ito na tatanan ing kwarta. Ha? Sa tag-anat peds wakaut mahawiran. Asa minatod ka?
1: May punto ang bawat
2: so bagan tayo naton durayang implementasyon sa Lunes sa ita close border. I think every municipality hay base kon magabutang it border. Ha? Ang striktuhan do pag kadto pakari it mga baboy mga katuto para hindi kuno magapta. Arong African swine fever. Paano hindi magapta ang gapta kunyan siguro?
1: Todo berada.
2: Ay katulagi kung ginghimo lagi ron. Nga uwa yun magsalasala ay abo yun nga nagkagamatay nga mga baboy sa mga kabaranggayan sa nagkakagainyain nga mga munisipalidad niya sa probinsya Taklan.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Ha? Mga katudo? O. Oh. Ay, wagin eh. Wagin at mahimo. Pero aton niya mga manog baboy sa kagan niya may andayang nga ginakauyakpan at may andang ikabahiwas.
1: Todo berada, berada.
2: O, oh. Tisige. Alas 6.22 raton karaga oras. Agroraya nga balita ginahatod katon ita San Miguel Pil Pilsen, the true global Filipino beer. Magabalik ako pagkatapos si Jaman Kara.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berada, berada.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: If D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-25-2384, Series of 2026.
11: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
18: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
19: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, ano ba Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
18: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
19: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
17: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
20: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
21: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw basahon tanay ro mga mensahe ko aton nya mga kaigmanguran regarding di karaha sa atopiko naton sa pag-alaga it baboy. Ag kung ro mga nagaalaga ay may kitaon gid baga, may ginansyahanon gid baga, no? Kasi ginatakos man ang darubahog karon eh. Hindi man pwedeng halagang bobo, halabobo, no? Ay, madali maubos yung sinakong bahog kon baboy para imong pakaunon. Watat kabugos gandun, no? Suno kay Marilo Francisco Iragoteya. Good morning, sir. Uwa langani ako gaalaga. Idol ay namadla ko. Ay naubos kamatay pati urok. Aga ina. Madla ko ay kanami gid-a. Tapos ubos kamatay. Dati tag may sakit ro mga baboy. It baboy gatom lang ang libangan. Arato malang imong libangan kunta ay wa tangani, no? Doyon ngani ro malisod kamon nga gaalaga ay permi lang perde. Sanda lang ro gakita. Pasalamat ngani sanda. Ay kung uwa kami, gaalaga, wa sanda itbakon. Kunta man ay patas man, diba? Tama. Agroaton kunta nga gobyerno ro Department of Agriculture, no? Ro anda gataabing gina tutukan makaroon dong hayro mga farm machinery. Diba? O, gatausan at mga gamit sa ganas. Pero kung taman, kung inyong i-assist rin mga nag-aalagat mga hayop, mga baboy, may bakahan, may manukan, o, may kandingan, o, baboy lang gid, no? Or baka, manukan. Kung may itaot akunta nga abulig, ruaton niya mga taga-die, hey, mayad. Gatao nga ni Sandara it binhi, fertilizer, no? Mga farm machinery. Raya man kunta naton yung mga hog raiser, hitawin man ninyo. Bisan papalin. Hitawan nyo sana at daywang kasako ron niya ba? Huwag ba isa kalipay ta siguro ko mga manugbaboy. Nga roaton man ang Department of Agriculture, hay nakapiniino man. Daya manug alagat manok, tawan man it pids, o, pangsabod sa backyard. Diba? Mahay manok kilot manok makaroon eh. O. Rayang manok alaga it mga pato, bibi. Tawan mat ayuda. Depende ha sa imong alaga kung ano kabo. Agdayang manok baboy tag may mga pigiri. Ha? Tawan. Ha? Tao kong pabor man do aton niya mga manok baboy. Pabor ka mo o hindi? Nga atong hinyoon sa Department of Agriculture. Nga tawin man ninyo it ayuda bisan pids. Pids na ayaw kwarta kasi pag tinaon nyo kwarta o basi agto pa stando iron.
0: Todo berrada. Berrada.
21: Iagto pa sa mga red horse. Kung kwarta itaon nyo pero kung bahog, sigurado, magtugid sa baboy, hindi man nila na matugon kag hindi man nila na masumsuman ang bahog sa baboy.
0: Todo berrada. Berrada.
21: Oh. Gaalaga man ako dati, idol. Now ay ko ay ginabarat man it mga retailer, it baboy. Ngaron, join do dagagan, doyon do dagagan, nga manog baka ginabarat man nanda kato. Ay, depende ta kinyo nga. Ero na, may anda tabing, pag 90 kilos, ay doyon do good size. Bilo 90, 80, bilo bad size, ay barato. Ha? Pero parehas malang ron niya baboy.
0: Todo berrada. Berrada.
21: Okay. Depende man siguro kung pilaro alaga. Doon yan eh. Kung abo yung baboy, tawi. Tawi ita ayuda. Ay kung doon isang kirite malang aron. Mga sambilog daywa, hindi. Tarong tag may abo tat alaga. Ang may abo mat alaga ang mga backyard ng mga manok. Ngarang linibo man baga or ginatos da ng alaga, no? Tawin niyo't ayuda. Agud atis ganahan man duaton ya mga manog baligya nga ra. Pero inyo malataabing ginatawan hay tag okay mataga tao kamot binhi ag mga abuno, no? Ag mga farm machinery, no? Pero roraya nga rang mga nagabaligya it baboy hay. Taway man ninyo't ayuda. Ha? Gaminahay man ngani anwang baka idol o man na ESF maalam na makaroon do negosyante. Tama. Good morning, sir. Tama ka, sir. Dapat parihason it pagtao. Ayan. Oo. Wala nga kung kasayod, ha? Kung may mga ayuda ka mo, may mga sustento mata ka mo sa Department of Agriculture or siin nga ahin sa gobyerno. Pero akon nga ra, ay siguro ro Department of Agriculture, sarang man nga makaalukar, nga hara, para ganahan do aton yung mga manog alaga. Ay halimbawa ako, gaalaga man ako halimbawa it baboy, agtawan nyo ako it bahog, pids, ay kalipay ko ron, hindi ako kabakag it 2,200 nga sangkasako it pids.
0: Todo berrada.
21: 2,150. Oh, 2,100 kung ayo-ayuan mo pa. Ah, mga, kung volume ro'y mong ginabakay. Ang bahog.
0: Komentaristang walang sinasanto.
21: Sono kay Toto Arbitore sa Bulacan Idol, mga baboy, ang mga farm, 45 days, may sanitary. Bawal ka magpagapit sa farm, maskin tag-anak ka pa. Bawal, agdo mga top-down, ang mga truck ginakargahan ginawasing sabon. Iyaman sa spray do sa yakyan sa guwa ba magsugod sa compound. Iyaman sa aton ginasprayhan man. May mga quarantine man sandaron niya kuan hora yang bugong ba ginaspray sa mga gulong sa edap sa yakyan kung gaagi ning mga sayakyan ginasprayhan kasi base na kagapak man tot mag virus ITSM. May iyaman sa aton, Toto RB, may iyaman sa mga border, ginasprihan man, kulang na lang sprihan ang tawo. Ha? Doyon. Oh. Eh, total, usapang baboy ra, magbinaboy anay kita makaroon sa balita, no? Balitang binaboy anay kita siguro makaroon. Ha? Mga manami nyo bagang opinion, no? Ay basahon ko kita ron, no? Panami-namit opinion makaroon ay base nagapamati kato no hensat gobyerno, no? Ay hararo Nabas People's Council nagahinyo pinagi sa andanging pasar nga resolusyon sa concerned agency, concerned authority nga i-gansang sa 200 ro per kilo itbuhi nga baboy. Pilaro kwan, dapat nga kilo 90, dapat may 200 ka. Kon bilo 90, hay base 95, 90 yang or 180. Diba?
20: Berwada!
21: Ano yun, ha? Madami matang ginaistoryahan nato, no? Ay, total, ha? Istoryahan yun ginman nato, nagara. Ginaproblemahan, kaina may nakaistorya kami ni Katodong John nga matansador, base man na maabot do adlaw nga kugangon kita. Ay, kung magmauron niya close border, hay iyang kita gasalig. Kung kalibo, may mga manug alaga iya, iyang kita sa kalibo, gabuo, ita supply, itbuhi, ang karnihon. Ay, ro kalibo,

0: nakita aton nga tanganan PNP rong day 1 no sa rekragaraga istudyante nga kahapon nakapagagyo no matapos nga mabuan itrekra nga gidasugid illegal nga marijuana una karon sa may barangay Hawili no sa Banwa Kara itatanganan kahapon abi sandigran no sa kay sa atong kagatangalan na PNP katod dahil mga tak na alas 3 inidya kahapon itapon sandara nagpatagayon no it intelligence monitoring no particular sa area ra ita barangay Hawili no kay sempre maabo kara kun hapon nga tawo katod dahil nga nagauwi sambay una no sa sambik kara nga lugar andaw ta dapat uwan no de kara nga tatlo ra no kabaga estudyante nagagtasan nanda baga nga nakita nanda nga una kor sa sambik kara nga lugar ugaling pagbalik nanda ay una tagihapon no that's why nga gin panaugan gin cita gin pangutana nga mga estudyante kamo gaman iya kamo ag umay klase abi katodong nga dadal so tumindog rung sambilong pagtindog ay aksidente nga may nahuhug ana nga sang ka plastic sa si itry ka nga ginadudahan nga mariwanag katodong dadal ag nagbinagagan no ro right ka nga tatlo and then dunay ka nga si alias Jan na hawiran kita aton nga membro no kung tangalan PNP may pag dumugan pa nga natabo o galing pangod nga mingko madanlog no kay nahugasan katodong dadal ag mingko magkarosa ay nakakabuhi no ag nakadagagan ruray karang nahawiran no aton karang magkapulisan pero sandig sa aton nga tangalan PNP nga mga tak na alas 4 kahapon itapon ay nagsurrender no sa Lumansya Municipal Police Station ro ray karang daywa no kay bahan do anda karong mga ginikanan katodong dedel daw giraga surrender sa atong karang naman siya PNP wa kita kita confirmation kun ayan mga taga Banwa ka tanuman siya kaya nga una nag surrender na sa atong karang naman siya municipal police station kay mga minor di edad abi no ro ray karang mga estudyante katodong dedel sway nga limitado ro information nga gintao kato no ay ita atong karang mga otoridad so gin paidagom na sandara now sa drug test katodong dedel kay base aton kagatangalan PNP katodong dedel nga magasunod para no sa proseso kay sanding sa information nga gintao ita MSWD katodong dedel nga iproseso sa adlaw karang Lunes no kay syempre wa nagkaray ta opisina no magkaroon karang nga adlaw katodong dedel kay Sabado na no so right after nga magwa dong resulta no itry karang nga drug test daw sa proseso itatong karang nga DSWD siyempre maagi gitron no ito depende ron sa pag-assess ita aton nga DSWD kung ayan aware na sanda no sa anda karon nga ginaobra ang mag-issue ita certificate of discernment no katodong dedel kay rong ginapahaom nga kaso karon itatong karang nga mga kapulisan aron dahil karang nga violation no sa section 5 katodong dedel aron dahil karang nga pagupot abi itry karang illegal karang marijuana aga ever nga magpositibo no sa paggamit ay ginatahauman rong violation sa section 15 no katodong dedel kay may una karang pag-admiter sa ray karang mga minor di edad mga estudyante nga nagagamit sanda no katodong dedel pero wa sa pagituon Rwanda karang mga aginikanan no kaya rong initial nga gintaw katon nga information ita aton nga tangalan PNP gina confirm ito magkaroon agahon no kay may yakitina sa Kalibo PNP no nag adto nga nagautoy no ita anak nga gumanto nga allegedly ay gitikapan no ita police bangod sa rekrang nga kaso no sa rekrang nga marijuana katodong dedel kay ginausi na kay inarong custody ita anak nga gumanto halin sa Sangkamanwa no una magyapon sa western side wa atong karaga probinsya kara itakan gintek naton sa aton nga tangalan na PNP kagina o galing wapat idea no si police officer Antaran no kay Hambana before kay mo mag pull out sa DE sa aton karon nga tangalan municipal police station is daywa pa lang ito no katodong
1: gabi sin naga iwis ko ila sa tangalan man
0: hindi iya ta sa kwan iya ta IT sa naman siya ag Kalibo
1: sa naman siya ag Kalibo sa nanaga eskwela
0: oh do yun do initial nga
1: pero ito Rwanda nga meeting place sa tangalan Hawili para magamit ito sa nagagamit
0: ito oh ito sa nda nagwan kay nagaduyan duyan ito
1: sigurado nga nagagamit lang o ba si gabaligya pa sandara
0: ay doin pa ni katodong dito so pero syempre magpaida ko magyapon doon sa maitigid no kapag pangusisa ita aton karon nga magakapulisan no particular
1: so sambilog ro andang hawiran ito sa lugar
0: ano ka buhi mangani nahawiran gani kunta o galing bangod nga madanlog
1: so nakaalagwata sa nang tatlo
0: oh, nakaalagwata.
1: Kaya ano so, rurayang ginasugid niya nag-surrender sa numan

0: Kaya nga nito, pagkahapon, ay, siyempre, may at force operation do aton nga tangalan na PNP. Pagkahapon, ay nag-surrender sa naman siya municipal police station, kaibahan, Ruanda ko niya mga ginikanan, no? Gaban-gaban, basi kung mga taga-una sa Banua, karita naman siya, daw katodong, dudel, ro-ray karang, nga, Taiwan, no? Kay regular ba't abing nga ginahihimo, kita aton karang nga tangalan PNP, ro-ray karang, pagronda abi, no? Particular di karon sa may area nga raita, barangay Hawili, kay bangod nga ni nga, kaabu una kun hapon nga naga-standby. Timing nga matabi kahapon nga siyempre nagaduda kay mga estudyante, no? That's why nga bisan si Hepe, imo gid mismo nagpangutana kun mga estudyante agaman nga iya man kamo sa sa raya karang nga lugar kay
1: sa rayong oras,
0: no? Siyempre sa ginadimalas ba siguro pagdindog isang bilog ay nahuog na rungsang ka plastic sa tsing it ginaaligar, no? Nga marijuana katodong nga dudel, that's why, no, nga may una karon nga pagugusan nga natabo nagkadagagan gamaswerte, no, nga naaiwan dong pila ka mga identification card like randa karong ID tagdo yun sa bilog, no, sa mga nangin dagan, no, nga para nga ma-identify katodong dudel ro-ray karang mga estudyante agrong update karong pagkahapon at 4 ay una, no, nag-surrender sa Banua Karaytano man siya, no, particular sa naman siya municipal police station katodong Jadal. No? So, una na magkaroon sa paginakop, kita aton karang tangalan na PNP, no? Kaysa nga maroon karang mga pangitaron katodong Jadal, wata pagitoon, doon akong maginikanan, no? Nga nagagamit,
1: ay, no? Ita ano lang, ay, ano lang kuno, hambag ko andang ginikanan niya to, kat nag-iba iya sa naman siya PNP?
0: Ay, siyempre, magkaroon na hindi pa na makonvince ron nga nga nagagamit as long nga magawa na resulta itry ka nga
1: pero pa drug test matatanan sanda
0: iigin pa drug test pero pa result ikabihigin travel yagi sa Iloilo katodong Jodel nga ipaidagom sa drug test, no, siyempre wa pa
1: ang patiro na tong na-recover nga to nga suspected marijuana ipa-confirm man to, no, kung dato ay marijuana gidman.
0: Oo, ipaidagom man sa pa, no, sa laboratory examination,
1: ay base, no? Kung dahon niyang italumboy kuno ron eh.
0: Pero actually may kuno may initial abi sa ginaliman ka tong information aton niya tangalan PNP nga kakahapon sa pag-interrogar ita DSWD sa naman siya ay nag-admitter, no, ro right kag mga estudyante nga nagagamit sanda nagkatodong niya Jodel, pero para gitong may nga may suporta pag it, no, sa andang
1: nga pagpahayag. Katodong Rinald, ay, siguro it's time na nga ro mga panawagan dati nga i-include sa enrollment do drug test, no? Ag drug test result it mga estudyante kung magmaura man lang, no, di ba?
0: Oo, ano namin kini ron
1: nga. Nakaka-alarmay kung ikaw ay ginikanan ka man, no? Pabor ka ba nga i-drug test ro mga estudyante bago sana mag-enroll?
0: Ay, pabor kita ron, katodong Jodel. Actually, may mga eskwilahan magkaroon nga sambilog doon sa mga requirements, no? Nga ginasabitar ni mo kung bago ka mabato, no? Nga maka-enroll sa sangka eskwilahan, katodong Jodel. Kapin pa magkaroon, no? Nga pabata, rumang nagagamit, katodong Jodel, no?
1: Bukod na kasi alarming ra, eskwilahan nyo tayo, no? Mga estudyante yung taro na bubuan, eh.
0: Oo. Kumbaga, delikado, no? Sa pati, try ka ng mga estudyante kay hindi natin makonabi masayran, no, kung ano rong pwede nga mahimo para pag once nga lang para sa paggamit, no, katodong nga Jodel, awa ka baga sa isakto ni mo nga pwede ino, ay di ka na kung naman nag ugat, no, nga makakometer ita sang kakrimen or sang kabagay, nga makaepekto man, no, or makatao ita hindi man manami, no, sa futuro, no, itry ka nga sang ka-estudyante, in kaso, no, ikaw maapiktuhan, itry ka nga illegal karaga droga.
1: Ayun, ron, ay bisan marijuana ron, maging addictos ka man.
0: May one time ngayon, no, may testimony ang aking payagaton nga as in, kung nga, pati mo, umpisa nag-start, no, paggamit kita, rekrang illegal drugs niya, that's why manang, may una man ang mga senaryo man na nag-aabot sa punto nga, nagpambaga, nga bangod sa hindi na magkapaminsar ita isakto, kay nakakomiter itagay, at katodong Jodel, kay high na high, no, rung pamatsag. So, right lang yung mga information, no, kay pabata nga pabata katodong Jodel, agaro dahil kaya nga mga estudyante nga ra, nagtutambay na ito, alijit di abi may motor, no, nga daga, katodong Jodel, that's why nga madasig, no, nga naka-stapo kahapon, pero sa bulig man, kung nagkaw mga ginikanan, din presentar, taro dahil kaya nga mga estudyante, auna kahapon, no, sa naman siya municipal police station, pag magkaroon na sa paginakop, kita aton nga tangalan, PNP.
1: Ay, ro mga estudyante, kapwa estudyante, abi nga Rinal, madali magkumbinsihan, tama? Ag posible nga kung anong level at grado sanda, basi pwedeng ma-request na to ita school administration. Kakamutanan magpadragti sanay.
0: Oo.
1: Damay-damay na para mapasiguro nga may mga nga uwagon it may nagagamit pat illegal nga droga, no? Sa anang mga kaklase. Kuha man siguro karat ginatawag nga paggapas sa tawhanong kinamatarong ay para man sa kamagayranda, di ba?
0: Oo. Agang-agang man nga magpapagapag rumaginikanan karong katotong sudel kay para man dun, no? Sa kamagayran, no? Mas may ganing masayran ito na maginikanan. Kay, siyempre, may una sabi nga mag-estudyante nga pag inasanda ay antigo sa magtago, no?
1: Kabuot.
0: Makamuhon, huwag kita kapakita, huwag nag-sigarilyo, huwag nag-inom, pero kung
1: sa
0: guwa uta,
1: igtugot na abilidad ka guwa man.
0: Igtugot na abilidad ka pangyapa, uta na abilidad ka to dong Jodel. No, that's why kung naman may magirikanan, huwag kita pag-ituon, no, that's why ini tama ka-importante nga pag-abot itimong mag-unga sa inyabagay, halis sa spilan. Istorya ko man, kamusta ko man, sik-tik mo, naranak na nga mga cellphone, kay... basi magkibot ka nga naga-engage na, no, sa nakaroon na ikaragang mga aktibidades, no, katodong yun, dahil para nga at least mas timpano, maagapan nga gino, nga hindi ibaga malulong, no, sa nakaroon na ikaragang butang katodong Jodel. Sometimes sa itong ikaragang dugang pagbaga balita, no, rin ikaragang aksidente mga nilatabo kabi sa Barangay Dungga, no, sa Banwa Karaita, Makato, katodong Jodel, kung sa sino rin ikaragang isang kamotorista, rong bumangga, no, sa signage trekker nga DPWH sa wa pa pamatapos sa karsada di karon sa may Barangay Dungga, no, sa Banwa Karaita Makato katodong nga
1: Jodel. Ah, sa lugar kat tinambakat bagas.
0: Oo, tag di karon gid nga
1: may disgrasya.
0: Oo, di karon gid katodong Jodel, no, roray karang rider may say na sa trekker nga Makato PNP taga Banwa Karaita Leso, no, particular sa Barangay Santa Cruz nagapangidaron ka rito 28 anos, no, kung sin halin imaura kami sa Banwa Karaita Tangalan, no, aga direksyon na padto na sa Banwa Karaita Kalibo katodo Jodel na tagmatabo ronday karang aksidente, no, kay uwa na na mapanuan ronday karang signage, no, ngayon dahilan nga anak kaya sunggaban aga pagkatumba sa karang motorsiklo, no, insigida nga nagresponde rato niya MDRRMO Tangal Makato aga rato niya Makato Municipal Police Station matapos katodong Jodel, no, nga nakaangkon man, no, itapilag ka baga injury ronday ka nga biktima, no, particular asa na karon nga ugo at iba pa nga party ka rechawas matapos nga matabo ronday ka nga aksidente katodong Jodel una, no, sa may Barangay Dungga sa Banwa Ita Makato. Yes, aton ka nga kalibo PNP katodong Jodel na matutaway ka bihiwa karta responder aton ka nga kalibo Municipal Police Station ag makaron, no, pag ulang gitmagwan nga nga agi responde, no, ro part makita ton karang kalibo pinti kay ginkutan na ton hay may una karang report nga fire incident, no, sa may Barangay Tigayon, no, sa Banwa karang ita kalibo kay agang abi kita makataka, no, sa patrol car ita aswat kay uwa ita space katodong nga to dahil hay ito bultik na to, no, ro re karang nga report ka nga nagresponde man ro aton karang kalibo pinti kay nauna ro aton karang Bureau of Fire Protection kalibo para nga i-check, no, ronday ka nga report, no, nga sunog, una ko sa may area, ita Barangay Tigayon sa Banwa, ita Kalibo. Sa iba na ito, mga municipal police station, no, sa 1st at 2nd district, ita ito niya, probinsya, Katakan, so far, sa ito nga pag-secure ka ito doon, Jodel, wala naging man kat ma-reported, no, nga mga madriguon nga insidente, nga ginrespondihan doon ito nga mga kapulisan. Mga balita direkta sa ato nga Kalibo Municipal Police Station sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report.
1: Abogid niya sa gamat, ha, kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report, no, sa anak karang area of responsibility sa may primero ag segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan. Mga balitang pulis.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Good morning, anay, kay Rex Pilayo, ha. Ag sa pamilya Tayco Pilayo, nga adlaw-adlaw gid ko, no, nga nagapinamati, no, ina sa Barangay Yawan. Kay Melbert Bulos, kay Ran Santisas, happy listening to Bravo Ato Bruno Bravo from Randy Santisas, agkay Ib de Roma sa de Roma Regente Family ina sa barangay Istansya, Kalibo, Aklan. Rarara. May iapagin niya mensahe ka ton sa baboy nga ra, no? Balitang binaboy anay kita. Hmm. Good morning, Katodong Judel. Kaabo ro programa it gobyerno gabigid sa agriculture. Kaibahan do swine recovery program o galing bukon itseryoso ro mga implementasyon. Kulang ro pag-implementar. Compliance do nagakatabo. Sayang do kwarta it gobyerno nga milyon para sa programa. Salamat po. Political will do kailangan para makarecover do mga mangunguma katodong Judel. May liter na gani rohag racer kay President Bongbong Capiparnes ng Department of Agriculture Region about sa problema it baboy sa Aklan katodong Judel. Ayan. Ay padayhin nyo abi akot kopya ay sugat nga ron nga ginaambay ninyo, no? Nga nagsugat yun kamo kay President Ferdinand Bongbong Marcos. Gaging padayhan nyo man itkopyar o taga Department of Agriculture, no? Tikara sa ginatawag nga rang swine recovery, no? Eh manami, rumakara. Kun may una, no? Nga bisan pa paano, ay mahikayat do aton yung mga kigmanghuran niya mag-alaga, no? Alagat manok, kasi mahal rumanok eh. Alagat pato, bibi, kanding, anwang, baka, no? Kung magapad-yapad bagaro lugar nga pwedeng panggaban or buhian kanda, no? Depende sa diskarte, ah. Romanok man, no? Kontra nimo atay. Agduraya nga rang bird flu in 1 in 5, no? Sipon, ugan silak, ha? Doon do problema it mga manok, mga bibi ag pato nga ra, no? Ang mga katudo, no? Ay, agro kontra pa ni mo, ay manakaw. Ha? Ay, manakaw at manok. Kaya, mga manakaw nga ra. Yun do, kontra ni mo, number one. Sobra pa sa atay dong, mga manakaw nga lint. Ay, mga manakaw at manok. Ha? Ay, yun ang kontra mo, mga manakaw at manok pa nga ra, eh, no? O, kung may hanggam sa inyo, may hago, ha? Doon yung mga manakaw at manok ron, eh, kaibahat mga hago ron, eh. O, sawa. Pero, nalilikawan mataraya, di ba? Question sa diskarte ag sa ginatawag nga kahugod, no? Itawo nga nag-aalaga. Ayan. Okay, sige, ha? Kwanyang kamo, padayang kamo kakot minsahe ag idea kung ano yun nga mga programa, no? May una. Dung aton nga gobyerno ro aton nga Department of Agriculture, mga katudo, no? Para matawaan ita hugada ro aton nga mga kaigmanguran nga bisan papalin makahambag sa nang ay manami undo programa naton, manami undo programa it gobyerno para katon nga mga manug alaga nga ra it mga kasapatan, no? Nga bisan papalin ba ginabuligan kita, oh, di ba? So yun. Mga katudo, no? Ay makaron abi nga rang maiisip uman ag sa kun ano uman nga nakared kwan kita, no? Naka-red zone. Saka malang kamuhikayato na, ipaano nyo man ako, ipa-insurance nyo man inyong baboy, o ipa-insured, inyong baka. Ha? Ag dapat man kontaro taga DA nga ra, maglibot. Magtanaw man ko sitwasyon, ag mag-advise. Ay, ruato na bing mga kaigmanghuran, especially sa mga bukid-bukid. Kung hikita nanda nga matsa ay di tama nakatindog wat nagkaon ng bakar ang anwa nga sa kadayon maos-os to sa Department of Agriculture Office, no? Sa mga teknisyan ang maghinyo nga bi tanawa to ang baka agrang anwang hamat indi to magkaon, ha, mga katudo.
2: Todo berrada.
1: Ay Natagbo ako kay Arbitory Barila. Oh, ha? Ay, naku, makasaga ka. Tama, sobra sa atay ro mga manakaw ngaron wat bugong pakaron idol wagin matatbugong sa mga manakaw ngaron doon yung kontra eh, no? Kung galaga kat manok, ring kontra manakaw. Ha? Wat ama to dit bugong karon eh, may panganikon bugong. Kung atay ay may bugong pa, ha? Kung sipon may latigo pa, ha? May ginabakay. Ay, Maria, natagbo ako eh. Ah, natagbo man sa nasambay nga rokontra kung galaga kat manok manakaw. Oh. May tarusawa rugang gam nga ron ay imot ang ma butang-butangan tot sang kiri nga para tumumbasan da. Ay ro manakaw nga ron ay mong barilon mo ron. Makasaga ka pa sa Diyos. Ha? Ay, nakahambay ako. Ay may akon niya manok ka to nga rinigalo malangan eh, hulo. Mag-asaway. Ah. Makumat sa manamit, siguro makong ayapan tayo, magagpuon. Hindi akong, wa ko pagpatya, binuhian ko. Umitlog. Ay, wa pa nga ni, kapusa, kaitlog, ay naduga, utasan ng daywa. Itlog, latahabilin. Ah. May pa makong tinakaw mo lang tanan na pati itlog, wa pagkasakit ng buot. Oh. Pero itlog ka to, hagumuman yun. Oh, ay alin naman to, pilak mo lang ron. Ay wao ding manok. May pamakuhan ng pisti to kon ginaha ko lang ng manok na to. Kinao, nasamitan ko pa. Ay ako mabiging isip-isip nga alagaan, hay. Duga ro agak, duga mandumusan. Itlog lang habin lang. Ah, makaroon, wao utang. Maginalaga, malangmakon ako para sa manakaw sa palibot. Bilang! Ha? Wagin, sa't may mo. Oh. Ay, kung takot buhi-buhian mo ba, makukukah ka sa imong tampaan, di ba? Ah, makakaon-kaon dito ko nano rahito ka sa palibot, di ba? Makatukat halimunon. Ay, wa. Tinakaw tarang manok. Wa tatulo. Ha? Wa tatulo. Wa tanaduga.
2: Komentaristang walang sinasalto.
1: Okay, harapagin, animalis na itong tupiko nga na makaroon niya kaahon. Daliyang kayo, dadaliyang. Ay, makomersyal break kita na yun, daliyang. Pilang beses na kami nag-meeting sa DA, region. Ang province party sa problema it mga hog raiser. Kabay pa nga obrahon nanda, roamon nga suggestion sa ikamayad it hog raiser katudong Jodel. Ayun, ara. Panami, ro mga reaction. Klase-klase mando nanakaw. May manakaw it munga, may manakaw it pangbugang, may manakaw man it gumgum idol. O gani, dali nga yung manok makatuga gumgum to. Pareho man doon idol, magtanom ka itinuga sakop gundo manakaw sa alaga mo. Ayan. O, kung katanom ka, tinugag, mahugod ka. Aring imong tinanom nga ron, ay pang publiko, taron, ay abo magapangayo.
2: Todo berwada.
1: Ay suma, abinanda, magumog katanom. Pero pag manami kung ding tinanom, mga tinugang, on, ay manay, pet kwan ako. Kapaya, abianay, manat kwan ako. Ata.
2: May punto ang bawat
1: kung hindi ka tumao, gain ka dayon.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Abinanda, magumog katanom.
2: Komentaristang walang sinasalto.
1: Roaton nga Department of Agriculture, may mga seedlings, doyon, agto ka mo, ag magpangayo, no? Ag magtanom-tanom, bisan sa kaang, lata, o anuruna, pwede nyong tamnan doon, samad nga refrigerator. Butangin nyo't yapok, ag butangan nyo't mga uhot nga ra, o mga gamay, no? Pang abuno-abuno sa idago, mag tamnan nyo sa ibabo, mabuhit, tarin yung tinanom ron, sa mga samad nga refrigerator, kung wakong kita kamot yugta, una nyo butang.
2: May punto ang makatanong bawat komentaryo. Todo berwada. Berwada.
1: Tala, istoryaan yung ginman natin dahil nga, ko, nga ro, gobyerno kong ta seryoso sa pagbulig. Sa aton nga nga mga kigmahuran nga nagahimakasman, nga bisan papalin, nagaalaga nga ra, no? It mga kahayupan, mga katudo, no?
2: Todo berwada. Berwada.
1: Ayaw galing ro aton yung gobyerno, waman ginalibuta, waman natanawa, kung ano malang manduna, no? ro klase tanang hipinino handuin man do mga ginaobrahan ng dat programa ang men man yan ikunta kung nagatupa.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: O te sige, makomersyal break anay kita ay hadagan, ta kita tinistorya gon haganahan, ta kita kuning manakaw at manok. Ito nga ni sa Briones ay nanakaw at manok daga parukuring. O, ha? Daga rukuring, tinakaw pati rukuring, pati natiyot kuring. Gali, rukuring at tumailahi sa iyo at manakaw. Ha? Ako pati kuring, pati tiyot kuring, tinakaw sa Briones. Bukod niyang itmanok. Rumabudlay ba ka to kung pati rutanggad, ging takaw pa? Ha? Ang rudahot katumbal, ha? Kapaya. Okay, hambay ni Rihino ni Miss, ginapatos nga ni Pante na tinakaw pa. Inali no, Pante nga, natugar na, iwa man. Ay, itong mga manyakes ito siguro. ako idol, nagabakay kusako butangan chidlings itanom sa duty. Tama, sako, siminto, butang itiapok, agtamnan. Mabuhi, gilat aron. Bisan, ibutang mo to sing tiris. Ibutang mo to sing sugod kwan, compound, no? Mabuhi, aron. Hindi man kinahanggan makaroon may gugta kang hiniktarya, diskarte lang. Ha? Bisa sa sako matuod niya ron, butang itiapok, mabuhi, aron. O, sige. Alas 7:07 ro aton nga oras aton galing nga padayunon da agroray nga balita ginhatod gaton ita San Miguel Pilpilsin the true global Filipino bear. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada. Berrada.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altabas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Sound on Gold.
3: Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sutton Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging
3: pa. Sutton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
14: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
13: Thank you very
14: every
13: much.
14: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
13: Tama, ganyan. Tama.
14: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Aga sa gihapon, padayon ka mo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
3: Todo Berrada. Berrada.
15: Raya nga, uahigabot yut ano nga mga minsay hanungod sa panti nga ginatakaw ay wow taron hiabot sa atong topiko no hindi ko ron pagbasahon no pero nangangawa kita no pati panti ginatakaw
3: may punto ang bawat komentaryo
15: ina-try namon nga matawagan makaron do aton nga municipal agriculturist officer no nga si Mr. Oriel Las Piñas no I think may una un man nga information kandang kon paano mag-implementar a border checkpoint, no? Iya sa aton nga banwa itakalibo, no? Kasi, ginakumbinser ko nagtaliwan, eh, bago ro rayang bag-uuman nga meeting, nga umpisa sa Lunes, igasarayon do mga border. Waon kita. Pati siguro roana nga rait antike, hindi yun makasugod. Aro gasirkular latakarang mga baboy ro anay taklan ha aga posibleng hindi man makagawa ro aton doon ay hindi man yan kita magbaton pasugod di ba mga katodo
3: may punto ang bawat komentaryo.
15: Good morning anay kay Marvin Makabinta no nga naga monitor man makaron sa aton karang pagpangalaga tawgi abidong kon makagusot kita kana no agod mapangutana nato ni Mau kon pati sa Lunes, Rubanwat Kalibo, ay may una man nga aktibidad sa close border nga ra, no? Kung per municipality ra, o anagat ang border by province, ro, pag-asaraduhon ang mga katudo, no? So, ro yun malang, ha? Ro, gusto na akong maikonfirma, kamusta ro andang inspection, monitoring, agro collection of samples, ita kwan mga blood mga dugo nga ra kon may mga bag-o nga mga ging pangdaga, aga kon baga may resulta, no? Kasi wa man na naging hingagaan ni Abe, it of bet kon ano nga mga banwara to eh. Siguro base ron kon ay tao matindi tala na paghingaganan agang proteksyonan na daro mga kabanwahunan ay una undon pero importante ay masairan akunta, no? Masairan kon asiin nga mga banwa yun, doyon niya rong may positibo. Ang siin doan o mga ron niya kabanwa. Doon do, gusto nato niya mabuol, no? Nga listahan. Kung siin doan o kabanwa nga ron niya positibo, no? Ako ginatawag nga nga African swine fever, mga katuto, no? Anong mga kuno, ha? Kabanwa. Basi kung madugangan pa ron, kung magmaura nga ra.
16: May punto ang bawat komentaryo.
15: Ag may nakaistorya ako, no, nga wata hagos yung gakaot baboy o mga manog alagat baboy. Wata sa nagakaon yun ko, no? Wata sa nagakaon manok ron, gakaon sa mga isda, no? Ado yun lahat ako noon na ginakaon, ang nagapaligo sanda kung magsugod to sa andang tangkal, sa andang babuyan. Ag kung may nagabakal, hay wata na ginapapagapita, igto ka mo sa guwa hugat, no? Arata ginagawa gata ng daro baboy, ag kung gabaligya sa naturo, kay papilion. Kung nagadispatsar man sanda, ay ginagawa ng dawa o tagi na paagtuna rito sa tangkay, bisan pa nga may putbat sanda nga ginabutang, no? Maurunt ako noon sa nakastrikto makaroon.
16: Matalinong talakayan.
15: Kaya haagyan yun yan, yung nandaro lipong. Haagyan yun nandaro lipong kung unang atong pag-atake, no? Pagpanagasa, no nga? Kabuabong baboy katong naging pamatay. Baabo nga baboy katong naging pang gubong ang mga katudong.
16: Komentaristang walang sinasanto.
15: Bless Saturday morning po, Sir Judel ag sa tanan-tanan. Salamat gid ha kay Skyler Chan.
16: Todo berrada. Berrada.
15: Oh, nagpalit na naman siya, no? Ko bilang adlaw abi nga to, sino man ba mga kunda ma si kilaga ma kun ni Skyler Chan da o kamag-anak ni Jose Marie Chan.
16: Komentaristang walang sinasanto.
15: Mga katudo, no? Okay, sige ha. Kung ayang-ayang, agindi natin maabot, no, si Mr. Oriel Las Piñas. Ita banwang kalibo, no, ay iya sa kalibo, gusto man natin niya tutukan, ay siyempre, pati slaughterhouse nga to, ginaagtunan doon, ay ina-inspeksyon nanda, no, gina-check na daro mga baboy, kung may gagnat o kung uwa, no, ay normal malang man, siguro ibang ginabiyahe nga ron doon, no, nga pag kuan ay gaoy, ay may init dugawas.
16: Komentaristang walang sinasanto.
15: Roraya nga nga pag-identify it mga kontraktor, no, nga gustong i-blacklist. Ay pinangutana ko kara ko nagtaliwan ni adlaw during my interview kay Engineer X. Kahapon, no, wagon magsaligbat si Engineer X. Basta't imaw hay nagapabor nga i-blacklist, no? By way of resolution siguro ron, ah, nga ma-i-blacklist, hindi man siguro pwede nga i-blacklist na i-deklara pa nga persona non grata. Hindi man siguro pwede, ah.
16: Berrada! Berrada!
15: Raya nga rin nga mga kontraktor, ah. May ginahugat-hugat kita, ha? Kasi may nagtawag katon ag naghambay nga rurayang sambilog sa mga kontraktor ita krematorium hay matao kuno ita pagklaro, no, hay kabay pa nga sa Lunes mabatian nyo naton duan nga buses, no, pwede man natong i-record eh o ag i-play para man nga ma-explain na ro anang kaugalingon, no, kasi halos pilang ka mga proyekto, ana eh. Una sa Mabilo. Ina sa Naluok. Ay abo ro na ro proyekto itaton niya banwa itakalibo. Hagos ana tanan-tanan ang mga katudo. Aghaman may kontraktor yun, ipasabkon pagid. Amat nauusot aro makarangara. Ay tanawa. Ay kung ano matabo sa proyekto, nagatuguran dayon. O, nabudlayan dayon do atong munisipyo, kung sino ro andang sukton. O, Ay dayang si Engineer Aming Aray, manugritero ko no, matsasaugos latar o efektivity ha. Agro-OIC makaroon, dayang si Engineer Dave Ignacio, no? Ay ruging butang gali nga supervising engineer, bata. Bagong pasa sa board, no? Eh, nagmuga ka nga ni si Engineer Rick Saman, man at binutakat, ano yung bata ro na nagwa patatasayran sa trabaho. Ay, gintawan ko man ay mo't computation, ay di nga ni Hagos man nakabago-bago, o. Oh. Ay, aron, sa computation itbaga sa Panambak, Hagos, 9,300 cubic meter paro dapat nga maitambak. O. Oh. Ay, tao, kung tambakan panandara. Ay, basi hambagun nandang out budget, waon kamit bakgan, agwaon kamit itambak. Ha? Kaparte ron sa pagprogram ko, 65 million. O. Oh. Pati ro iwag kulang. Tambak kulang. O. Oh. Gate, wala. Rogate ko nung ara, uwara sa program of works, pero may budget, kaibahan imaw. Ha? Hay 1.2 ko nung rogate eh. Hamakon mo ron ha? Aron niya ni nga kanamiton do pader nga ron ita krematorium ag cementerio. Wanit 1 million doon, 700,000. Oh. Ro overpriced nga panambak, kulang. O, oh, ayra, dagom ho eh. Aro anang dagom baga, kumugang ho. Abo taro kwan? Abo taro discrepancy sa dagom it panambak, sa kadamo it panambak, mga katuto. O. Oh. Ngani ko may magdesidit, akarang may magkiha, ah, tapos gid. Tapos gid ning supervising engineer, plus ning mga contractor, agro-implementing agency is the local government unit itabanwang kalipo. Kaya siguro sana magtuguran it mayad, no? Kung ipangkihas anda sa ombudsman.
16: Todo berrada! Berrada!
15: Ipangkihas anda at anti-grap, ha, mga katudo, no? Dayaro sa bilog sa gina-worried ni Engineer X, may kumiha man na kandakara, tapos kita man na sanda. Kasi matsa naging mitsat aman at korupsyon do mga proyekto iya sa aton niya banwayt na kalipo, ha? Amakon mo, ha? Nakamugakat at mauron si Engineer X. Ay bangod ko mga kugang nga nga nakita. Uwa ta sa ayos. O. Ay siin mo torso no contractor ay taga Manila ta kunura. Ruraya nga rang pangagan it a contractor ho ay ging hutuhutan ko gitara nga kwan eh. Ging hutuhutan ko gitara nga usoyon, no? Buon. Aro anang pangagan ang profile it dayang One Mark Engineering Technology Bersin Build and Construction Supply. Raya ko nung si Dina Rubiang rin. Wa ko nung raga pakita, hindi rakitaon. Abisan do mga authorized officer it mga contractor, hindi makita-kita. Roandang at ang ginapinaon niya, roandang mga engineer, doon niya ta. Ngawa ka man yan it mabuo kanda kung nanuhihan niyo ay kasi repair man gyapo sa kampanya, repair man gyapo sa kumpanya.
16: Todo berrada!
15: Wa ka man ipangutana kanda. Ay, matsa mga lipong man, mga katudo, doon mataro ginapinaon na nga hindi takasabat. Even do ato niya sa ngunay ang bayan, wa man, kuno nakita rin si Rubiang ra, bisan doon na trutaplex, wama nakikita. Iro anda malang engineer man ginipinadagan nanda.
16: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
15: Ha? Ah, mga katudo? Oh. Amakon mo mabutang katbata nga engineer nga masupervise. Wama kita nagakuan na disregard ko anang kinaiya at kinaagam. Ay haroon bata. Ah, mga katudo? Oh. Kita mo ha?
16: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
15: Okay. Pero di kara ako mapokus eh, balik-balikon ko gito pagpa-blacklist nga rin, kung kaya na nang i-blacklist ha. Ang konsino kararo magatindog ang mga katudo, no? Kasi may una mat ang tatlo ka mga miyembro at sangguni ang bayan, pero nagapaninguha man nga makapangayo sanda, ha? Makapangayo ita yung ginatawag nanda nga rin detailed estimate. Detailed estimate. co-contractor sa andang arong proyekto, ha? Ang mga katudo, no? Ay tao kon mapilit nanda. Kasi may andahon ko nung summary. Detailed na lang, ro, detalye. It andang arang proyekto, ro, ginapangayo pa itatlo ka mga isbingera. Si La Chica, si Bautista, at pati man si Marte.
16: Todo, berrada, berrada.
15: Ang nagitang ginaidid eh. Naman, hey, this is a people's money. Ang kita nga mga kalibunong taxpayer, do, lugi ag nakasalalay di kara. Ay halin sa aton yung mga tax ro ginabayad, ha, sarayang inutang ara sa bangko, ay kapartit utang ro ginpatindog arat krematoryo, mat hindi kita magbantay.
16: Todo, berrada,
15: diba?
16: Berrada.
15: Ha, mga katudo, di ba? Ay, may kontraktor, isabkon, namakon mo taron, kapilang beses na bansulion do proyekto, kita mo, ro 65 million, pila lang siguro na implement karon. Kung magtatlong bansuli ro kontraktor mga katudo?
16: Todo, berrada,
15: berrada. Ha? Ay, sige ah, this is a big challenge, no? Sa aton yung mga miyembro at sanggo niyang bayan, ay, kamu mismo naghambay nga mana, nadismaya kami, dismayado kami sa rayang arang nagkatabo. Oh. Eh ba si puro ang man kamusambay, ang mga nangan, kung ipatawag kamu kihistorya ay hipos yung mandayon, no? Pilas kahapon, wawot may nagasaligbat katon mga katodo, ay nako.

0: Uwang kitat oras banwa sa aton karang apaga ililimaw.
1: Iyong mga bunga.
0: Makaroon nga daw kara itas Sabado, a Hulyo 25. Aguman kita nga magakililita, magahilibati sa Lunes, ha? Ay manami rubagan tayan sa State of the Nation Address. Ulat sa bayan ko aton nga presidente, mamati kita kato. Unano ro mga manami nga mga balita, agnano ro mga manami nga programa ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Mas haon na taron ni Washington nagsumay. Congrats ha kay Mayor Simonet Peralta Francisco. Ay daw kita ya sa kalibo hinuno. Agro iba nga mga mayor. Kon hinuno man. Pero supa man ita probinsya. Sa tapos yung tabagaruan at probinsya man. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judiet Dadjet Reyes. Naging kapartner katuwang teknikal. Pero local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ako man doon inyong anchorman, ang idol ng bayan, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abo ginya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Leviticus Kapitulo 18 Versikulo 22 hasta 23. Huwag kang sumiping sa kapwa mo babae o kapwa mo lalaki dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang sumiping sa hayop dahil ito ay napakasama at ikaw ay ituturing na marumi kapag ginawa mo yon. Ruatong pagkaon banwat kagag makarungadlaw, it's Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, Radyo Todo. Sa himpapawid. Jujet the Jet Race.

0: Nagnami-nami na rong tiyempo. Nagpakita na si Haring Adlaw. Dahil nagwa na Pilipinas si Quiapo. Mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapag balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 ka barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw na naman, nakamukat dong mata, nakita rong kanamit kalibutan. Magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Sabado, 25 na kita sa buwan it Hulyo. Size Diaz na lang. Anom nga adlaw na lang Agosto na. So sobra sang buga na lang. Buga at mga beer. Nangangamoy Pasko na. Mangin ka partner Banwa sa technical side Engineer Dingdong Rubizo. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga. Nagaaso-aso pa ang mga balita sa Guwag Sugurit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to
0: Jet Reyes po lamang. Bukas na mong linya 268-4456 nagabaton kon may suwestiyon kamok komentaryo pananawan.

0: Facebook page Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Ano mainit niya mga balita? Paano tabaga paigo-iguon dahi? Utobgang kuwaton niya maabot makaroon nga adlaw banwa ay gutok nga gutok kita makaroon. Pero unahon tayo agad panyempo, update alin sa Weather Bureau Pagasa. Rong bagyong Quiapo or bagyong Nool nag-apekto paghihapon sa Northern Luzon, samtang habagat apektado rong Central, Southern Luzon, Visayas ag Mindanao. Dayang bagyong Nool nga sagwa na nganit Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. kaina sa distansyang 310 kilometros west it Basco Batanes aga naga Basco gani si dating bagyong Quiapo may gani ay nakagwa na Pilipinas ay ruan ang maximum sustained wind umabot na sa 120 kilometros kada oras ag bugso nga nagabot 150 kilometros kada oras. Nagahugag west-northwestward 25 kilometros kada oras. Pagtuloy mo i-China banwa. Dong forecast weather condition sa Ilocos Norte, Batanes, aga Babuyan Island, kaibahan dong Cordillera Administrative Region, nabilin nga Ilocos Region, nabilin nga Cagayan Valley Region, may epekto pa ita bagyong Quiapo. Ginatawag nga trap or extension ita bagyong Quiapo mabubagyohon patsangkiri arawan ng panyempo. Sa Sambales, Bataan, Occidental Mindoro, nabilin nga Mindanao, nabilin nga partit pungsod apektado it habagat. Ngagin pabaskog pa it bagyong Quiapo. Bilog nga Pilipinas, suno sa pag-asa. Posibleng mag-experience at pagbaha ag landslide. Bangod kong amat pagbubo it kasarangan hasta mabaskog nga buhos it ugan. Kapingid sa gina pangsambit kong lugar nga piktado pa it trap kung bagyong Quiapo. Samtang dong hangin agbaybayon sa Mindanao, slight to moderate aga sa ibang partit Pilipinas, slight to moderate man. Temperatura sa Metro Manila, magamig-amig sang kiri. Gaabot siyang imaw sa 29 degrees Celsius. Samtang iyakaton sa Aklan, kapingid sa kabisirang Banwat Kalibo, ruwaton nga panyempo, magugagumon, pero naglingling na sering adlaw. Temperatura, asagang sa 29 degrees Celsius. Makaroon nga gahon, posibleng may mga pagdugdugdug. Aga posibleng gahapon nga may kaibahan dang ugan mga kasimanwa. Doon nga pinakamanaba nga temperatura hindi ng gabi 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.45 aton nga temperatura 25 degrees Celsius. Hangin nga huyop, south-southwest 7 kilometros kada oras sa bugso nga nagabot 17 kilometros kada oras. Okay pa man. Ruwaton nga quality of air. Ruwaton nga kagangitan. Magugag umon pa. Ag may mga pagpangilat pagita nga ma-experiensyahan. Epekto banwa it habagat. Ngagin pabaskog it bagyong Quiapo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Wa pa matapos-tapos dayang kontrobersiya nga nagputos sa Libacaw College of Science and Technology. Kunsin masubra 600 ka mga estudyante ro naapektuhan. Bangod ko ginpundo nga tatlo ka mga kurso nga wa maka-qualified sa mga requirements kung Commission on High

0: higher education. So, pundo dong enrollment, pundo dong kurso, hasta makaroon, wa paghihapot resulta, kung may chance pa. Kapin gedo mga fourth year, third year, second year, ag mga bagong enroll ng mga estudyante sa eskwelahan, nga napektuhan ko natabo. Pero makaroon, may reklamo rupi pila na naman ka mga estudyante. Agbukuntat liba ka o College of Science and Technology. Daya sang ka pribadong eskwelahan. Ay namimiligro nga sambilog sana nga mga kurso banwa nga may major nga mat. Dong base pondohon man kuno it eskwelahan. Bangod nga ni nga Rwanda nga enrolls single digit na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Now kung pondohon, papaano ro mga estudyante second year, third year, ah, nga una sa rin nga kurso ay single digit na lang. Ag 5 years ago ha, dati kabo-abo tayong estudyante ra. Kabo dating estudyante ra, sikat ng eskwelahan eh. Sa bilog sa pinakasikat ng eskwelahan sa Aklan, ag pinakababaho ng eskwelahan sa Aklan. Dati kaabo tarong estudyante ka ra. For the past 5 years, grabe rong pagnaba kung numero at enrolls. Asa nga umabot nga ni nga, makarong 2026. Single digit na lang. Agustong pundohon ito eskwelahan. Dapat kung may plano man ang kamong pundohon, wa na kamo nagbaton it enrolls. Dahil 5 years ago, nakita o ninyo, may problema rong kurso. Now, makaroon, ginaplanuhan ko ng eskwelahan, nga pundohon dong kurso. Aga, ro mga estudyante, nga nagbuo ko na sabit niya kurso, ginapapili, it iba na lang, nga kurso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Hugaton ko anay nga pundohon gilbat eskwelahan dong kurso before tapadayon man ronag kinatabo manwa ay wa pagin pundo. Pero ro mga estudyante nagakahawag na bakod ginabisuhan na sanda eh. Ah, ginabisuhan na eskwelahan nga pundohon ako norong kurso. Inta butang nyo sa entonces do mga estudyante.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: 5 years ago pagali namimiligro ng dong kurso. Wa nyo pagpundo ha. Nagbaton pa kamot enrolls. Dapat last year nagpundoon kamo sa pagbaton it enrolls. Doon nabilin yung mga estudyante, pinatapos yun ang kunta. Agpundohon dong kurso kung magbauron malang. Nagbinaton pa kamot enrolls. Tapos makaroon, pahalinon nyo sa ibang kurso. Ah, ayong kurso, pundohon nyo kapindong specific gid. Ah, dong mat, ah, major. Mat nga major, dapat ginpundo no. Ginpundo nyo rong major.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Diba karon hugaton tanay, hugaton tanay. Sa pihak kaparte kahapon nung Akelco, nagpatawag it press conference. Ay officially ginlunsar it Akelco Rwanda nga apps, aro nga application or Akelco apps nga bago. Di ko may mga concern ka mo, dapat dong i-download mo dong, no? Ah, dapat i-download mo rong app si Akelco. Agad ko may mga concern ka mo, pangutana, update sa Akelco. Hay una ka mo sa anda nga bagong apps. Una na ka mo gapindot-pindot. Pero dapat may signal ka, may load ka, may data ka, may internet connection, or may wifi ka. Ay kung imo man ang cellphone ay dipindot, keypad, hindi ka man pwede. O bisan pa nga nga touchscreen, bisan Android pa ron or iPhone doon, kung wa ka malak cloud, wa ka signal, wakat data ag wakat internet useless man do bag-o nga ron nga akil ko apps.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Pero ang mas importante sa tanandong pag-clarify kahapon ni JM Attorney Ariel Hipte. Ko naman it nagsaka banwa it sobrang piso roaton nga bagiran sa kuryente makarong bugan it holyo. Nanugid baga rong minatood-tood nga kabangdanan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Agdayang aton nga ma-experiensyahan nga pagsaka it panuktan sa kuryente, may kasugpon para haman. Dahil wa man pag-implementar ni Akelco, it bilog. Tadong power it increase. Ayan ba ni Nia, ayaw anay ninyo pag ipatuman it bilog. Partial yang anay. Ha? Nga hindi masyadong masakit sa busa it mga konsumidor. So roan naging implementar yung anay mga 60 plus percent yang. May nabilin pa nga mga 30 plus percent. Butang bago, next, ha? Nga bagay ranta, may increase pag ihapon kitang ma-experiensyahan. So haman it may increase kita sa panuktan sa kuryente. Karon, standby.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Sabi hak kabarte rayang ginasugid nga plano kuno. Abi mga SB kuno. Kuno man lang. Ah, tao base kon puro kuno man lang ra. Pagabo ni Chempo, aghibangay aga maghilipos man dayon. Kabay pang seryoso kamo. Ang dapat seryosohon nyo ra. Dahil ko nung plano, ipilak ka mga SB member. Nga, i-blacklist. Raya nga mga kontraktor. Ya sa kalibo. Nga, makontrobersyal do mga proyekto. Sa bilo gabi karon, syempre, Rotaplex Construction and Development Corporation. Dayang Bersen Builders. Aga One Mark Builders ang daywa ka mga kontraktor nga nagsalig puwersa para obrahon dong Kalibo Memorial Park ag crematorium nga makaron makontrobersyal man kapareho man kong tindahan it Kalibo sa Idagom it Rotaplex agring housing project sa barangay Tigayon nga una okay kuno pero may problema man gali.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Dumangutana, pwede ba garong sangka local government unit mag-blacklist it contractor? Ano rong sabat? Pwede. Pwede ba nwa? Arong local government unit mag-blacklist it contractor? Ay sa Idagom it Republic Act 9184 and the rules of the Government Procurement Policy Board dong GPPB dong LGU nga nag-acto as procuring entity with the legal power to issue a blacklisting order kontra sa pasaway nga mga supplier or contractor agrong head it procuring entity dong mayor or governor or kapitan banwa bilang head it procuring entity imarog aproba ang naga-issue it formal nga blacklisting order. Ang pangutana, si Mayor Sokrobaga kaya nang i-blacklist si Rotaplex, si One Mark ag si Bersens Builder.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ag ano rong sugundanan? Ha? Ano rong procedure for suspension ag blacklisting? Ha? Mga kasimanwa it mga contractor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May ginabuhitan kita iyang kopya. Portion yang ha, portion yang. Ita Republic Act 9184. Doon nga guideline sa blacklisting. Ano rong ground? Ano rong mga ground? Nga rong contractor pwedeng i-blacklist itsang ka local government unit. Hindi lang yan dahil nga may palpak ha, sa pag-obra at proyekto. Abo rong grounds nga posible ha, nga ginkomitar it mga contractor nga pwede manginbasihan it blacklisting. Ag ano rong matabo kununa ka sa blacklist nga ginatawag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, sa bidding pa lang, pwede mong i-blacklist ng sangka kontraktor. Hindi lang kontraktor, supplier.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pwede nga nga mag-blacklist ng LGU. Pati mga supplier, it mga materials, it local government unit, pwede!
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na! Radyo, radyo, todo!
0: Balikan taros, Manwa. Samtang balik kita at malay, kahapon, committee hearing. Correct imposition nga it convenience fee. Nga wala namang convenience nga 85 pesos sa mga bisita nga nagatabok sa isa't Boracay, Baya, Katiglan, GT Port, Tabon na Port, o nasa Manwa, it malay!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Rayang 85 pesos ka ginabayad sa developer. Correct, andang apps nga ra. Rayang digital payment system. Aga gina-implementar kong local government unit. Nga huwamang ginikunot ginansya ka ra. Ay doong 85 pesos huwamang kuno. Kuno man lang. Gaagto sa LGU. Bisan hugay, wa kuno. Pero sino pro nagaginan siya? Kunwa, gasugod sa munisipyo, sino agan yung bungsa rong napupuno kuring 85 pesos nga rabanwa nga convenience fee?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7:59 oras naton sa Pilipinas. Oy, good morning, good day. Thank you, good kay Nungboy Castillo. Una sa New Washington, agkay Mrs. Castillo. Salamat gina. Thank you, gaydong boy. Medyo pagpamati. Agkay Toto Joine kahapon. Pre-delivery pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawan ang tanimin sa iban. Wago di magpila. Unang mensahe. Abaw. Kanamitan niya, gaya. Good morning, Jet. Bisan mag-inalin pat blacklist aton nga mga SBS sa kalibo. Basta ron nag-request nga ron sa mga kontraktor hay sa ibabaw nga na lang aton nga mga SB nga ron. Real talk lang. Saka pwede. May mahimo do sanggo ng bayan actually. May mahimo rong sanggo ng bayan. Bisan gobernador ka pa o mayor ka. Una-una ro budget gaagi sa alimat mga sanggo ng bayan. Dong pondo sa mga proyekto, gaagi sa sanggo ng bayan, ay kailangan mo appropriation ordinance. Pag severe ka utang para sa proyekto, hindi pwedeng hindi ka mag-agi sa sanggo ng bayan. Dapat ka gid mag-agi. Kung ga-create ka't liability, may involve nga kwarta, gaagi ka sa sanggo ng bayan. Kung dong sanggo ng bayan, magbilog, ha? What mahimo, Romeyor? Paano kung pag-abot sa sanggol ng bayan, i-disapprove nyo yung request it mayor. Halimbawa, nag-request mo at appropriation ordinance. I-disapprove nyo. May mahimo ba ro mayor? Hindi mo ka-implementar it proyekto. Ngawa, it approval rong sanggunian sa ratification gaagi it sanggunian. Ngani mabaho rong papel it sanggunian. Sa pag-implementar it mga program magproyekto, it munisipyo, hindi makahuwag rong mayor. Kapin kon ma-involve nga pundo, nga wa itsangguni ang bayan.